0: pylori nga makapa-ulcer, Mang Clinicas, Probiotics, Adlaw-Adlaw, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Healthy nga uto.
2: Hi, Dennis Juanes.
1: Matalong kag alerto nga paminsaron.
2: Hi, Dennis Juanes.
1: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
3: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
4: isang bala ka lang.
3: Ako,
4: ang linya ko,
3: isang kapsula ka na.
4: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
3: ikapsula mo.
4: Extend.
3: Extend. Supplement for men.
4: Gawa sa maca.
3: Isang herb
4: na nagpapataas ng ating energy
3: at stamina.
4: Like flavawaska.
3: Epektibong sexual potency herb.
4: Stimulates libido
3: and treats sexual dysfunction.
5: Ka! Bang-bang nga naga! sa pulmo, baby!
3: Extend. Supplement for men.
5: Isang kapsula ka.
6: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
7: Hamara Herbal Products Center.
6: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
7: Hamara Herbal Products Center.

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Radio Com.
1: Campione Radio!
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: pagpalit sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
3: DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, kusa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
3: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas o kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection o UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyo mga suking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwilahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
11: Give it to me.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabakaug gana sa kama? Masinug. May diabetes ka? PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko og aduna pay motuhawng itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug ingon ang kong igagaw nga sulayon daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika. Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas 4Biotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas 4Biotics. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Tennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend the Food Superman for Men.
8: Ako si Rosan, bao akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM.
1: D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Dr. Miloy, atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio.
4: Mm-hmm. Akong unahan dok, mag D3 Bio ko og dili na mag-plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3.
5: Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maura ang vitamin D3 nga naay BCO. Maura pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itandi mo sa ordinaryong D3.
4: Correct, Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity.
5: Sugi pa sabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula.
4: Mm-hmm. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud, pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health.
5: Nga anong D3 Bio ang akong gusto over ordinary vitamin D3.
4: Nga naman, Doc.
5: Kaya ang D3 Bio, gahatag na ako og kusog bisag gadayt ko. Kaya diba, kasagaran dyan sa gadayt,
4: muluya.
5: Pero kung ikaw na ka D3 Bio, may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bacteria o viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio kukumparar sa ordinaryo nga vitamin D3.
4: Dako di kayog ikatabang, Doc, ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imo immune system. Pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga mo'y production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya o mga virus.
1: D3 Bio.
6: Ako si Brian. Taas akong sugar. Akong sama dugay kaayo maayo. Pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Mapalit sa mga
1: butika. D3 Bio.
5: You know what, Sir GP? Sa una, daghan ko D3 ng gisulayan.
4: Di kulikta, di kadok.
5: Oo, siyempre. Kay ganahan ko kong D3.
4: Oh.
5: Bisag unsa ra nga brand, na ay 2,000. Ayo, na ay 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP, wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong magplin D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio? Adto ko sa D3 Bio.
4: Meaning ni upgrade ka dok ha. Napayo sa dok.
5: Mm.
4: Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon?
5: Nga naman, Sir GP.
4: Kay usay man gud dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak.
5: Awayay.
4: Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya, nakita nila nga ang ilang ginikanan, limtano na. Sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan, oy.
5: Luoy kayo. Agreed yung guwa na, Sir GP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan.
4: Oh.
5: Ang sikreto, Sir GP, isip usa ka ginikanan, inom kag D3 Bio. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag D3 Bio. Kaya ang kiton sa D3 Bio, gapahait na sa imong panghunauna bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot rag gihapon ang imuhang panghunahuna. Dili ka waton o di ka ilaron sa imong mga anak,
4: maghimo kag desisyon.
5: Ibalo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, siyempre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa untong tutok nga adlaw.
4: Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3.
5: Kanang D3 Bio, Sir GP, na ay ketones ug wala na sa plain D3.
4: Boba.
5: Ang ketones nga maoy pinakanindot o pinakada best nga pagkaon para sa imo ang utok, dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio.
4: Kampiyon.
5: Especially katong naik Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain, the only food nga pwede nimong ipakaon sa imo ang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo ha, sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo, gamit na mo og D3 Bio.
4: dinira usa taman dok, no? Ako si Jean Paul Generoso.
5: Ako naman si Dr. Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
0: Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kalipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. Taspang imo blood sugar. Aduna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Samo sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. Ug polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended. Sa mga eksperto. Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Mighty C
0: ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C, epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ng vitamin C mabalik sa Filtry Bio.
3: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
5: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
6: VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
7: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Ipistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
8: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics, nga 45 probiotics at dunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics, gatawang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics, adlaw-adlaw, mapalit sa inyo mga suking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Temiswanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Temiswanes.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
10: Hi, Temiswanes.
9: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
11: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
12: isang bala ka lang.
11: Ako,
12: ang linya ko,
11: isang kapsula ka na.
12: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
11: ikapsula mo.
12: Extend!
11: Extend the Superman for Men.
12: Gawa sa maca,
11: isang herb
12: na nagpapataas ng ating energy
11: at stamina.
12: Like flavowaska,
11: epektibong sexual potency herb,
12: stimulates libido
11: and treats sexual dysfunction.
13: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
11: Extend! Superman for Men.
13: Isang kapsula ka.
14: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
15: Hamara Herbal Products Center.
14: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
15: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino. TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. Mag TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pamalit sa mga butika.
1: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
0: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-TTX 500 na! TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. TTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ugusahay, hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may
1: mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik po yun ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Sporebiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Sporebiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Sporebiotics.
1: Mapalit sa iyong mga suking butika.
0: Clinical Sporebiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Sporebiotics. Ginapatay ang fungi nga mao hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinical Sporebiotics.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juan Esten.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juan Esten.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinical Sporebiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
11: Give it to me.
12: K5 News FM.
13: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. DTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
3: Mga ka-DTX. Ako si Jean Paul Hineroso.
4: O ako na sab si Dr. Ramil Uy. Hinautonta nga nainom nyo na ang inyong mga daily supplementation. Ang DTX 500 o ang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
3: Last time, Doc, ato gisgutan kabahin sa telomeres. Ang pinakatumoy nga bahin sa chromosomes nga maoy gabantay aron dili maguba ang double helix DNA strands during cell division. Ato pong nakatunan nga matag cell division ang telomeres di ay nagkagamay og paghuman pipila ka dekada kung mugabay na jud kaayo kini diri na musugod ang pagmalfunction sa to mga selula padulong sa katigulangon.
4: Dili kaangay sa bacterial chromosomes. Iya sa tao ang rod shape. Pasabot naa sila tumoy og diri magsugod ang problema during DNA replication. Ang DNA or genetic instruction nga naa sa tumoy dili mahurot og kopya. Pareho ba nang magputokopy ka Sir JP? Usay ang tumoy nga litra sa bond paper dili maapil kopya.
3: Mao
4: nang sa sige nga cell division or ang pagkopya sa selula sa sulod sa 50, 60, 70 ka tuig sa kinabuhi sa tao, hinay-hinay mo gamay ug mububo ang genetic information sa bag-ong selula.
3: In real sense, ang telomeres ang gatusan o libuan ka matagbalik-balik sa pareho lamang nga DNA sequence isip usa ka preparasyon nga kung dili makopya ang porsyon ni ini naara jud gihapon pareyong impormasyon nga makareserba ang halimbawa ni ani Doc daw murag buffer extra nga kopya sa code.
4: Yes, problema ra gihapon sa GP kay target sa oxidative stress ang telomeres
3: monay
4: gubona sa mga free radicals. Pasabot nga kung wala ka nagkaon og utan prutas dili ka daw kaon ana samot na jud nga di ka moinom og DTX 500 og Mighty C dali ra jud mahurot ang imong telomeres o matawag natong protective extra copy sa tuang DNA.
3: Bisag unsa man kataas sa extra copy sa imong DNA sa telomeres, magkahurot ra gihapon kini tungod sa cell division ug oxidation. Mao nga kinanglanon jud ang antioxidant food supplementation. Wa nay lain pa. DTX 500 ug Mighty C ra jud.
0: DTX 500.
5: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama og DTX 500. Duha lang ka kapsula kada-adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pabali sa mga butika.
4: Diregyo nato masabtan Sir JP ang cellular proof sa ato ang siging gibalik-balik nga ingon nato sa ato nga mga listeners nga muinom gyud og DTX 500 og Mighty C kung dili ka gusto dali matigulang. Tungod sa pagprotektar nini sa imo nga mga telomeres para malikayan nga gub-on kini sa imo nga oxidative stress. Maayo na jud Sir JP nga naay telomeres usa ka enzyme nga gapa-extend sa imo telomeres nya kining telomeres dili man nimo daghan pod kung dili ka moinom og DTX 500 og Mighty C.
3: Giun sa ba pag-ayo sa telomerase ang telomere? Ang telomerase usa ka enzyme nga RNA dependent DNA polymerase. Og kung moingon gani tag polymerase usa kini ka klase sa enzyme nga naga-synthesize o naga-assemble sa DNA og RNA molecules.
4: But pasabot Sir JP, kini siya moy tig-aren sa imong genetic information. Gitawag nato ni nga sorter.
3: Correct, Doc. Ginagamit sa telomerase ang RNA aron makabuhat og DNA template. Ang wala gabagay o katong mga naay sobra or galapaw sa tumoy nga telomeres, dugangan kini og RNA molecule. Buhatan dayon og loop aron mo double helix or DNA na pod sini.
4: Nabantayan ba nimo Sir JP nga magkamubo ning kinabuhi sa tao? Sukad atong nidaghan na jud ang mga bagay nga adunay radiation sama sa mga cell site, cell phones ug ban pang gadget. Sa una gani wala man na taas kay edad ang tao. Pagdaghan sa mga sakyanan, aso, kini mga pollutants, mga pagkaon sa mga fast food ug mga dilata, bad fats ug added sugar, mao kini Sir JP nagpasamot pa jud sa sitwasyon.
3: Ayay,
4: gapataas sa oxidative stress. Mayunta kung sige ra kag kaon og prutas, kaon og utan, nya inom pod og DTX 500 og BTC.
3: Wa na pod tay panahon dok. Ako si Jean Pauline Longso.
4: Ako na sab si Doc Ramiloy seeing mayong lawas ampingan.
3: Dili abusuhan.
0: DTX 500.
2: Ako si Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin kitistingan ako og inom DTX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
0: DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom o DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
0: Mabalit sa mga butika.
6: No one ang makaugana sa kama. Masinug. May diabetes ka.
0: Ang DTX 500 na.
6: Ang DTX 500.
0: Adlay powerful extracts.
6: Nga phytochemicals.
0: O antioxidants.
6: Nga gigan sampalaya.
0: O de-sugared sugar cane.
6: Mga organic compounds.
0: Epic.
6: Batok sa sakit ng diabetes.
0: DTX 500.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong mga lagumba sa akong panit. O niingon akong ikagaw nga sulayan daw na ako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong gibati nga anemic na wala na dyan ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C! D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga butik.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Klinikas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mabalik sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si Rosanne, bau akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina kay gali. Naka-extend Food Supplement for Men tungod sa Extend. Wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supplement.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga naghatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Tas pang imo blood sugar.
3: Atura kay diabetes?
1: Mag DTX 500 ka.
3: Ang DTX 500
1: atura kini anti-diabetic properties.
3: Sama sa
1: Charantine,
3: nga kapamubo sa glucose.
1: Visine
3: controls blood sugar.
1: Ug polypeptide,
3: nga parehong epekto sa insulin.
1: DTX 500
3: highly recommended
1: sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulong butika sa yung lugar.

0: C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan ni inom ko sa D3 Bio. Dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga Marcuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nitistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
6: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 290 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw. Mabalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend, extend super. Supplement for Men, gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb, stimulates libido and treats sexual dysfunction.
9: Ka, bang-banga na ga! sa pulmo, baby!
0: Extend Supplement for Men!
9: Isang kapsula ka.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado!
11: Hamara Herbal Products Center!
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center!

0: News FM.
1: D3 Bio Health News.
2: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3.
3: Apalit sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Mayong adlaw mga ka D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kuno sab si Doc Ramil Oy, hinautunta nga na inom niyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3.
4: Mm-hmm.
5: Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
4: Layo ka tong gitawag dok nga cardiovascular diseases.
5: Nga naman Sir JP.
4: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
5: The good cholesterol panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
4: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio samot na jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
5: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kun mapasaka nas D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang Sir GP.
4: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay siyempre di makamutambok.
5: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
4: Gusto.
5: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3 kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta.
4: Uh-huh.
5: Napa-join nindo tayo ron. Katong S21 Sir JP.
4: Uh-huh.
5: Pareho pod sakyanan. Di jud ka mutuo nga mogamit pa ka atong mga sakyanan nga karaan na kayo.
4: Uh-huh.
5: Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba. Kinahanglan upgrade jud ka.
4: Uh-huh.
5: Maupod na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio ka. Mao kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir GP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
4: Oh.
5: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio.
4: Gusto.
5: Ang monolaurin pag adto sa selula, murag kurinti sa imong lawas. Kay pag abot sa virus, bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala Sir GP.
4: Correct.
1: D3 Bio.
6: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung unsaon ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio, gamay D3.
3: Kapalit sa mga butika.
4: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya tungod na ay COVID-19.
5: Wala natakdan.
4: Wala natakdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
5: Napa-joy research. Nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
4: Unya,
5: patay ang virus, Sir GP.
4: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, muna siya'y lauric acid nga nasa D3
5: sa D3 Bio. So, sa to pa, kung nag-inom ka og D3 Bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, na-adjud sa D3 Bio. Pariha, jud na. Muna'y wala jud sa plain D3 nga naa sa D3 Bio.
4: Correct.
5: Inom-dumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO.
4: Uh-huh.
5: Unya, Sir JP, ang US nanguha pud og BCO. Asa man?
4: Asa?
5: Dari Pilipinas. Kuwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya, pagkahuman, butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Diapa jud wala sa D3. Ang MCT.
4: Wala? Okay.
5: Ang medium chain
4: triglyceride.
5: Diretso na siya nga mahimong
4: energy.
5: Buhatong energy, Sir JP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga muinom og D3 Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
4: Empty stomach, dok.
5: Oh, kabalo ka nga, no, Sir GP?
4: Ganun.
5: Hatagan ka niya og energy or kusog.
4: Wow.
5: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP.
4: Oh.
5: Nara na sa D3 Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 Bio, walay oxidation nga mahitabo.
4: Muna'y dapat target
5: ang
4: ko na
5: D3 Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
4: Muniwang di ka.
5: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
4: Wala.
5: wala jod.
4: Wa na tay oras do ko si Jean Paul Generoso.
5: Ako na sab si Doc Ramil Oy, maing panglawas ampingan.
4: Ayaw abusuhon.
1: D3 Bio.
0: Ako si Riel, na diagnosis nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtengi ni nayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Apalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, pabalik sa mga butika.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikabutangan.
1: Bugas-bugas, ug katul-katul, i-TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. TTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio. Nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigbantay sa maayong nga lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suki butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men, pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisitin nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.
10: Give it to me.
11: K5 News FM.
12: Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og TTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og TTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500, mabalin sa mga butika. Nawad ana ba ka og gana sa kama? Masin og may diabetes ka? Mag TTX 500 na. Ang TTX 500 adlay powerful extracts nga phytochemicals og antioxidants nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba tuk sa sakit ng diabetes. TTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhaw nga itom-itom nga lagumba sa akong panit. Ug niingon akong igagaw nga sulayan daw nako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naampuan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas. Wala na ko yung pamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat inom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Sakit ang tiyan, kasagaran, dalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw.
8: Mapalit sa inyong nasuking butika.
9: Healthy nga uto.
10: Hi, Dennis Juanes.
9: Matalong kag alerto nga paminsaron.
10: Hi, Dennis.
9: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
11: Extend Food Superman for Men.
12: Ako si Rosan Bao, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala nagahara-haragid sang una hindi man na siya musina. Kay gali naka-extend Food Supplement for Men tungod Extend. Wala lang kami gakaedad nga duha ba. Nami, gidang Extend.
11: Extend Food Supplement.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
14: Hamara Herbal Products Center.
13: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
14: Hamara Herbal Products Center.

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 컴퓨터라디오
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Problemas sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500
5: adto ra kini mo Mordica Charantia compound.
4: Gikan sa palya,
5: nga nagahatag og proteksyon
4: batok sa liver failure.
5: Ang pingyang imo atay.
4: Mag DTX 500
5: adlaw-adlaw.
6: DTX 500 mapalit sa mga butika.
5: Taspang imo blood sugar.
6: Adto na kay diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
6: Ang DTX 500
5: adto na kini anti-diabetic properties.
6: Sama sa
5: Charantin,
6: nagapamubo sa glucose.
5: Visine
6: controls blood sugar.
5: Og polypeptide,
6: nga parehong epekto sa insulin.
5: DTX 500
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pareho sa amarkuso, chia seeds, bisugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix. Mabakal.
7: Sporebiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporebiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporebiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporebiotics.
0: Clinica Sporebiotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Sporebiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Sporebiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa bagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
10: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
11: isang bala ka lang.
10: Ako,
11: ang linya ko,
10: isang kapsula ka na.
11: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo.
10: Extend.
11: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavawaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
12: Ka, bang-bang nga naga. sa pulmo, baby.
11: Extend Supplement for Men.
12: Isang kapsula ka.
13: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
14: Hamara Herbal Products Center.
13: Ang Hamara Herbal Products Center na imutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
14: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kay kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Basin og may diabetes ka? Mag PTX 500 na! Ang PTX 500 adlaw powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og the sugared sugar cane, mga organic compounds. Yeah, epic. Batok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itong mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw na umpungan na dyan akong dibati nga anemic na wala na dyan ang lagong-lagong sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na kong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga buti.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
0: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Magklinikas, 4Biotics, 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot na digestion. Sa Klinikas, 4Biotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Magklinikas, 4Biotics, adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong kasuking butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: O si Rosanne, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya amusina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
0: Extend Food Supermet.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.
12: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede kamo mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: Kampyon na radyo!
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Count Lipo, 100.9 K5 News FM, Rojas City, 88.7 K5 News FM, Iloilo City, 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM, Tacloban, 107.1 K5 News FM, Olongapo City, 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon sa komentaryo, at kampyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City, 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Ang musunod nga programa, usa ka binairan, ang mga huna-huna, opinyon, ug mga isyong gipangtugin, iya lamang sa magsisibyo, ug walay labot kining maong sibiyaan.
3: Ayong hapon kanatong tanan mga suking tigpaminaw sa programa Tingog sa Paglaom matag Domingo alas 3 hangtod alas 4 sa kahaponon. Mag-uban-uban ang sub kita diri sa K5 News FM 94.5 sa dial sa inyong mga radyo. Katong doon ay mga radio set diha. Katong doon ay mga kining car stereo. Katong mga sakyanan bitaw nga na ay mga car stereo. Naka-tune in sa 94.5. K5 News FM. Live kita diri sa maong sibihan sa programa Tingog sa Paglaom. Nga ginumala sa inyong mga higala. Igsuon ng mga Seventh-day Adventist. Diri sa Shaton District. Adlaw ron nga Domingo, pizza size sa bulan sa September ato 2025. Lipay ko kay doon na tayo kauban karon diri. Atong onboard technician, DJ Makoy. Dayon, tagaan akong panahon ng akong mga kauban diri. Lipay ko nga niausap akong kauban diri. Akong agaw diri, Brother Bernie Radones. Tagaan akong panahon sa pag... pang-greet Brother Bernie sa atong programa nini nga kapunon nimbanya tag maayong hapon sa atong tigpaminaw.
4: Okay, sa mga usapa mga tigsunan kutob sa maamot sa atong tingog karon maayong hapon no kana tong tanan gikan diri live sa 94.5 K5 News FM Shaton. No, kumusta ka mo nini tekna asa sa iyo nga kahaponon? Balik kami sa paghisgot sa mga pulong gikan sa balaang kasulatan uban sa akong mga kauban. Now, atong gigret, Brother Celestine, oh, atong mga kagalaan. Gutom sa mabot sa tingog karon, nasipit, paingon din is malo, no?
3: Kabangahan, oh, marait.
4: Kabangahan, marait.
3: Bantulinaw.
4: Bantulinaw. Paingon din to lapit sa akin.
3: Mantikil. Oh,
4: abot mantikil, abot ano?
3: Mantikil. Mindanao, taas ang labay. Okay. Ini atong Sibya, Brother Bernie.
4: Atong ipangumusta, ang tanan. Kumusta ka mo? Ining sa iyong kahaponon, ining adlaw na Domingo. Oh, atong ipangamusta ang tanan atong nga makahigalaan o makahigsoonan kutob sa mabot sa tungong tingong karoon ng Brother Celestino, Brother Lito. Brother Lito, atong ipangamusta ang atong makahigalaan. Di adapit sa akin ni Ong Kwan, atong gato kagahapon, no? Ang yes, mga haos, no?
5: Haos family, happy recipe.
4: Haos, talia. Kamusta ka mo na sa iyong pagkakilo kahaponon, no? Bili gabi mo na itong program dito sa Pikas. Okay, Brother Lito.
3: Tagaan sab na itong panahon, atong partner diri, dugay-dugay ning nakabalik ni atong igsuon Brother Lito Magdasal. Brother Lito, okay. Naray mo microphone diha, Brother Lito.
5: Okay,
3: pang-greet sa atong mga paminaw.
5: Akong i-greet ang tanan karon nga paminaw. Akutob sa maabtan sa atong tingog. Dinhi napita na ata karon sa K5 News FM. Ako yung i-greet ya atong kanunay nga naga-snow sa imuhang live. Layapina sa Lodis,
3: Maayo hapon na ato yung radyo.
5: Na, oh, na radyo yan nagapiminaw
3: po ni siya. Agaw.
5: Atong i kondya no i greet og mayong hapon. Og sa tanan lang nagapaminaw grasno ni ato ang programa.
3: Sa ulayan, Brother Lit, ako mo yuan si Chu Julian, Makulbakul.
5: Okay.
3: Mga kwan dito. Mga Akabal family, Brother Bern. Gapaka-paka maguning K5 News FM diya sa Sitio Ulayan, sakop sa Barangay Malom. Mayong hapon kaninyong tanan diha. O, gusto Brother Lip, live kita sa itong account sa Facebook, ang Sil Junior Adonis nga personal account ako sa Facebook. O, gusto sa account sa nining maong asibihan, ang K5 News FM. Oh, nagka-kwanta diri, nagka-live ta diri ni maong asibyahan. So, daghan kay salamat no nga makita usab ta sa mga nagsunod, mga followers sa maong page or account sa ano? Kini nga Facebook page sa maong asibyahan ang K5 News FM. Diri sa Lungsod sa Seattle.
4: Kasunod siya nimo, nagkita mi ato isang adlaw. Oh, shout out ni Chester Kwan kaning sa apelyido ani niya diha sa Pisis Kabangahan.
3: Inyong silingan?
4: Silingan.
3: Oh, salamat kayo sa pagkasunod.
4: Agako po ko na ibolo ni Kawako ka live sa si Brother Celestino, kasunod mi. Oh. Basta ka dyan sa iyong anin ka po nun.
3: Atong viewer usab si Dinis Buena Vista. Maayong hapon, maayong pag-view. O kining magong account bro sa Facebook na dili ang tinod nga lang gibutang ragmadita kayo kaila. Baliho ng mga pangalan. So,
5: binaligtad.
3: So, natay viewer din eh. Nga murag ato ning parinti bro. Radunis man yung nakataktak na rin itong viewer na rin. Mayang hapon, igsoon. No? Salamat sa pag-view. Sa itong Facebook live viewers. Ato sa pahinomdom, bro, sa dili pata mo pangyod, kininiong mo sugod yun sa itong pag-hisgot sa mga pulong sa Ginoo. Karong Sabado, alang sa atong mga kaigsoonan nga mga Seventh-day Adventist members, katong mga pangulo sa kuan na to, kining
4: elders, no?
3: Asa hapon ang elders, akong gihangyo ang mga church elders sa matag iglesia, ta iglesia sa Hiligaon, sa Malo, sa Mantuyop, diri sa Siaton Central Church, sa Tayak, sa kilometrahe 42, ditog Tayak, ditog Napakaw, diri sa Sandulot, diri sa Kambunbon, kana Kambunbon, ragwa pa man ay elder siguro niya. Friends pa man.
4: Bago
3: pa man ang sanga sa iglesia sa Sandulot. Sa Datag, dayon diri sa Bugwal, sa Apuloy, sa Balastro. O unsa pa ay mga iglesia nga wala nako ma-mention diri sa atong Sibya ron. Ako mong gihangyo ang tanan mga elders kung mahimo kung makahimo tanga kitang tanan maka-attend mas labing maayo. Pero katong dili makahimo sa pagtambong tanan nya na atay representative lang kung mahimo karong Sabado sa hapon mag meeting ta diri sa Seaton Central Church tapad ra ining atong sibihan atong location ini atong nining mga sibihan kaning building nining maong ko ano kining nahimo tang kining maong sibihan o kining atong simbahan diri sa lungsod sa Seaton nagtapad ra so diri ta mag meeting karong Sabado mga 1:30 arita sa Seaton kay no naata importante nga hisgutan alang sa kalambuan sa atong distrito sa Seaton ug usab kamong naminaron nga mga kaigsuonan palihog lang og pahibalo or katong wala maka ano wala makatan-aw or wala maka sunod sa atong GC namatay GC sa tanang members diri sa Seaton District na may uban nga wala ini makasunod so palihog lang sulti nga ang mga leader sa Children's Ministry giyawhag mo anang buntag ari na mudaan diri og women's ministry leaders kung mahimo og dili mag-attend yung tanan, at least nga doon na mo'y mga representative sa matag iglesia. So bali buntag, diri na mo anang buntag. Kun mahimo magdala lang mo og balod, no. Para paniod to. Okay, maganda mapug paniod do ni Saturn, pero at least nga naamoy inyong kaugalingon pugay. Basi gutomon mo pa ilas 12.
4: Mahimo pa kag ano.
3: Oh.
4: Kanang sayang departamento.
3: Oh, sayang nga department sa Children's Ministry. Kato mga leader ba magtutudlo sa mga kabataan.
4: Pasabot na resimba sa kada church.
3: Sa kada church na lang tay simba dayong sa women's pod, tama po ni sila ay kuan pod, murag gidungan naman ni, giusa ra ba. So, siguro, at least kato mga pangulo ra.
4: Ang women's ay usa o duha ba yung mga
3: kun o pinaka ubos usa ang representative. Para nga ugon say maisgutan, naa siya ikasugilon sa ilang church. So, ana lang anang buntag, pero pagkahapon mo anhan ata mga elder para sa ato pod nga kaning ato pod nga meeting nga importante pod kayo. So nato nga pagpahibalo dayong next month natay duha ka waling nga paghimuon wa patay binyo brother Bern ani. Gikag Cebu ning atong kuan ini kining atong speaker ani og ang usa ang EWR nga sponsoran sa EWR nga wali karon na ning ko ano sunod bulan sa Oktubre. So natay duha ka mga binyo pero di pa nato masulti diri sa radyo no kay ato pa maning
4: mitingan no.
3: Ato pa ning mitingan. So diri ra kutob ang atong ko ano pagpahibalo dayon sa mga greetings nato akong itimbaya atong parente broad sa Salag broad sila si
4: so,
3: si Nang Nida atong Agaw broad nagpaminawan to sila. Nang Nida tinambakan minyo mani og Trinidad.
4: Trinidad.
3: Oh.
4: Okay, Trinidad family no?
3: Oh, Trinidad family niya. Oh. Katong nibisita ko sa ila, niingon siya nga ikaw man diin nang naa sa radyo nagsulti. Nagsulti dek ma Domingo. So, una nga ako na siyang i-greet. Kung di ko makalimot sa atong programa sa matag Domingo dere.
4: Tingog sa paglaom.
3: Oh, tingog sa paglaom. Agaw maayong hapon ni mo diha. Agaw ni dati nambakan Trinidad and family. Iyang bana si Percy.
4: Percy
3: Trinidad dayong iyang mga anak si Glinda og si Gina. Ato na ning pagumangkon brod. Kasi lamang agaw ni da ang atong igagaw.
4: Pagumangkon
3: na nato ni sila kuan iyang mga anak. Dayon si Agaw Buntog, mayong hapon.
4: Oo.
3: Og si Olympia, og si Udol. Nani radyo bro da. Paka-paka ni radyo dito bro. Sa ila, no? O dayong atong kuan mag ato pod nga kuan kininiong igsuon sa atong listener po dito sa kuan nasipit na atay parinti diha mamuta nagparinti pod sa mga Radones. Si ano kininiyong nung birthing.
4: Birthing.
3: Oh, nadiha.
4: Okay. Nadiha. Salag mala.
3: Salag. So, may hapon mga Asinyas family bro.
4: Asinyas.
3: Iso ni nung Buboy. Buboy Asinyas si nung birthing. Mo ni ko ano amahan ni ko ano nila ni katong atong gibisita dito sa kuan dito sa dool sa basketballan gani dito sa Upper Nasipit. Puro uno pa mana.
4: Puro ko ono.
3: So, ato ng mga parinti. Diha. So, ato silang ikumusta o maayong hapon. Dayon, diri sa Sumaliring, atong iyaan brod si Chia Abon.
4: Abon.
3: Diri sa Sumaliring. Chia Abon, maayong hapon ni mo. Naminaw karon may hapon. Doon ni sa, saan lang kwan diha? Si Bako ba nang kwan diha? Si Bako, nausob ba nang kwan na ron? Pangalan na lang kwan diha? Kananagan ni kwan diha? Kininiyong mga kuan gani kanang masama cooperative na na diha ka kuan
4: cooperative na
3: oh kanang may mga pasayan gani
4: kanang
3: na diha sa pangalan na
4: nali mga kanang murag na fish pan nga
3: tawag ya. So dool ang ilang panimalay diha. So Chia Abon, naminaw karon maing hapon nimo diha. Salamat sa pagsunod sab sa programa Dingog sa Paglaom. Pag-usab akong uyuan diha sa barangay 1 si Chu Dikoy
4: Kilnit.
3: Ihi Kilnit. May hapon naman ni Radyo Brod. May hapon diya sa Barangay 1. So, putlon sa nato ning atong kuan, no, pang panimbaya kay limitado kay itong oras. Limitado itong oras atong sibya sa kuano atong programa tingog sa paglaom. Kay natay nindot nga topic diri. Ang atong topic diri all things new. Mo ni atong topic nga disgutan karon. Nya kining atong live karon Brother Bern. O kinsay magistorya nato ato lang lisu-lisuon ning atong kamera no. Para nga makita no kay di mata masulod gyud sa nato.
4: Okay
3: lang. Dili masulod no. Para nga makita pun mo sa diha nga magistorya mo. So ato mga viewers sa Facebook, mamalihog ko og share sa atong episode karon nga atong isgutan. At isgutan ang all things new nga topic. Mindot ni nga topic, bro.
4: Okay na.
3: Sa gahin mo ko ining outline, bro. Nakatawa ko nga ako rin usa. Na ako ba yung mga gikontri, tunan diri nga mga isgutanan. At isgutanan karon nga ito isigbya ron nga na ako yung mga, na yung mga isigutanan diri nga murag akong usa, makatawa ko usa. Okay, bisag ako rin usa. Makatawa ko ining akong hinimo diri nga ano, outline. No, kaya na ay mga pasiaw po diri nga magpunto na to. Ma-appeal sa ato nga paghisgot karon ka kaponon. So ato ni Sugdan, ang ato pagtuon hangyon ako Brother Bernie, Radonis sa ato nga opening prayer.
4: Okay, magampo ta. O Diyos, kung labing amahanan, Diyos, ang pinabuhi. Salamat kayo, nindag na sa kahapon naman, nga layo na sa mga gayon, kami makapilayon sa pagsibya, dinhi live sa K5 News FM, Shaton. Kami nang hinaot nga ang mga pulong karon nga mong pagatunan kini among masabtan o among kinabuhi samtang magpaabot kani mo. Salamat kayo sa tanan nga namina o kotob sa maabot sa tingo karon ni ning maong sibyaanan. Salamat kayo sa iyong panalangin o gugma o pagpasailo sa mga sala yung tanan ng itugyan sa ngalan ni Jesus. Amen.
3: Okay. May hapon sab ni Sister Gina Prunco. Atong anak ni nung Brother Rudy Hayuma. Aga paminawan ni kanunay sa itong Sibya. Maayong hapon. Usap atong agaw, brod, si Susan Radonis Anulacion. Lantaw na ito karon. Atong agaw. San, maayong hapon ni Modiha. Bakasyon san diri sa Negros Oriental kay Mintras. Kusgan pas papanimo. mag-reunion ta mga Radonis, no? Diri sa Negros Oriental. San, maayong hapon. Inagawa kay Lingaw ron san, Kuyo Gimi, sa 1 hour na bitan ni atong programa diri para mag-wan nga, kaniniyong ma-refresh po na imong binisaya diha. No? Ibalo ko ka, Tagalog naman.
4: Tagalog
3: na, no? Kaya Susan Radonis Anulacion, no? O niya, gusto mong ulantaw sa atong, kung ano, atong programa, katong, kwa diha, nagpaminaw sa atong Sibya karon. Duha ka, kung ano, kaniniyong account, ang diri sa K5 News FM nga page, pag-usap diri sa atong account sa Facebook, ang Sil Junior Radonis nga personal account niya. Pareho ko san o guan, kining share para ang imong friends sa Facebook makadungog po binisaya. makadungog po kininiyong hisgot sa mapulong sa Ginoo nga atong hisgotan nining kapunon. So karon, Bernalit,
5: okay.
3: Ready na imong kuan diha. Okay. Imong mga teksto diha.
5: Ito ang teksto. Okay.
3: Brother Lit o Brother Bern, doha ka kwan eh. Doha ka kauban ako. Leaf and Red niya akong kauban rin niya. Atong kwan po, kininiyong gipasalamatan usab si Sister Leah, no, di Adri. Kasi kwan po rin, nag-assist atong live po rin. Sa atong Facebook. So atong pasalamatan atong usab kauban karon. At ang sigutan, mga higala, mga igsuon nga naka-tune in karon. Kanang topic nga nag-uluhan, all things new. Niya sa itong uniform? Asa ito dapit sa panindiri? Tuwas likod siguro. Tuwas likod ni atong all things new, ang tanang butang baguhon. Basahon sa nagunin ka Susan nga kung ano. Basahon bro, ka Susan nga kung ano. Ininiyong...
4: Claro, Ruben ako diri.
3: Maayong hapon sa inyong duha. Tulobi diri.
4: Ano,
3: maka pakita sa camera ninyo kung magkauban na ito diri.
4: Duha raman.
3: Nga akong mga igagaw. Ano ni nga ako diri?
4: Check daw.
3: Igagaw nga mga gwapo.
5: Andor, kay ikuan mo. Igagaw man, igagaw.
3: So, i-share san, no? I-share ko na niya ang atong account sa Facebook. Ini usasan, pakita di ka sa camera. Okay, ini usa. Bago ni natong isuon si Brother Lito, magdasal. Mga pila nagkaka na, wapay duha ka tuig lit
5: wala pa
3: pagka Adventista. Mga
5: tuig ko kapin.
3: Kapin na sa tuig.
0: February mostly.
3: Kaning among kauban sa diri, bag-o ning usa na to nga igsuon, no. Sa oras nga magbasa tag teksto ato ning atubang niyang kamera. So all things new, bro.
4: Oh.
3: Muna atong topic natin isgutan karon.
0: Sa Bernie, pakita sa camera.
3: Oh.
4: Nakita na
3: mag-o. Oh, so karon atong isgutan ning kuan, unsa ka maayo nga balita alang nimo alang nako nga may panahon nga umalabot nga atong gipaabot nga dunay pagbag-o sa mga butang nga mahitabo broad sa ulahing panahon. Atong kitiks, atong basahon, Brother Lee, palihog sa Pinadayag Kapitulo 21, 4 o 5.
5: Okay. Pinadayag 21, 4 o 5. Yan diri. O iyang pagkapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. O ang kamatayon wala na. O wala na usab. Unay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit kay ang unang mga butang nangagina. 5. Ug ang naglingkod sa trono miingon, tanawa, gibag-o kuna ang tanang mga butang, usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulonga, kasaligan ug matuod.
3: Mm. Taga na ko gamayng panahon, Brother Bernie. Sa imong ika sulti nga mga pulong mahitungod ni ining maong pahayag sa sulat ni Juan Revelador.
4: Oo, oh, mao kini ang sulat ni Juan, no? Mao ni ang usas mga apostolis magkaigsoonan nga dugay na matay, Brother Celestino.
3: Kinaulihan ni siya.
4: Kinaulihan ni siya
3: nga namatay ni
4: apostolis o oh. Apostol Juan.
3: Oy, og na kuan to siya, namatay to siya tong gilunod siya sa kuan gipito siya sa lana nga nagbukal.
4: Oh.
3: Awa na hindi ni siya maitsa
4: dito sa siguro masulat kining Revelation.
3: Kay dito man ni sulat sa kuan, pulo sa Patmos. Oh, kining maong basahon. So nakita niya Brother Bern ang gitawag diha og
4: nabot ni nga kuan, Brother Celestino sa bagong langit ni bagong.
3: Oh, gipakita na niya sa Ginoo. Dayong sa dihang gipakita diha niya pinagi nag matawag na tog pananawon
4: or no?
3: Vision.
4: Oh.
3: Dayon iyang gisulat.
4: Iyang gisulat.
3: Gisulat. No, gisulat niya Brother Bern.
4: Dinhi na to makita nga ang tanan mga bag-o na gyud, Brother Ning. Kay matod pa dinhi og iyang gipahiran ang tanang mga luha, meaning kining atong mga kasakit karon doon na din ni katapusan. Kay pag-ingon din hindi pahiran ang tanang luha, din himo ni katapusan ng mga luha nga ato karon nga kanang nasinatian karong panahon na.
3: Oh.
4: Ano? Kitang tanan, kinsa ka ang wala kahilak, Brother Ning?
3: Oh.
4: Brother Lid, na may luhas kalipay, di ba? Nasa luhas kasakit.
3: O, oh, kasagaran ang luha, Brother Bern, matubod ni sa kasakit, God.
4: O, oh, sa kanta na ikitawag diha, Brother Ning, of tears are a language, no?
3: Mm.
4: God understand. May usahay nga kanang mga kanta o kanang naay mga luha, Brother Ning, nga Ginoo ray mahibalo o Ginoo ay nasayod kanang usahay ang tao muhilap sa problema or kasakit o kanang pong kalipay, Brother Nito. Pero kanang tanan ang Dios lamang mo nahibaloan na. O yan, kanang tanan naa na ron. Naa na kanang
3: atong masinati ang mga kagulanan. Kasakit, pagbalata, mga problema. Masinati na ito ining yuta'a. Pero dunay panahon nga atong gipaabot nga baguhos Ginoo.
4: O niya, matod pa din ang kamatayon, wala na.
3: Wala na yung kamatayon.
4: Mauna nga, klaro yung kayo din nga matod papahiran ang mga luha kay kalagmitan, magkilabinas na yung nawala, mga sakop, mimbros, panimalay. Huwag man siguro yung magkatawa, huwag may malipay, Brother Lito. Siguro, kini nga mga hitabo, maugun ni ato ning masinati, Brother Ning, kanan. O kini mga atong nasinati karon, matod pas nakita ang Apostol Juan na ani katapusan.
3: Dayon, diha, sa 5, gibasa ni Brother Lito nga isulat mo kini. Sa ato pa, sa pagkakita ni Juan Revelador, gimanduan siya nga isulat mo kini, Brother Bern, na 5. Dayon, kay kini, matuod gayon. Sa ito pa mga sukit na mong tigpaminaw, dili siya kaduha-duhaan, Brother Bern. Dili siya kaduha-duhaan. Nang karon natay pangutan na diri. Unsa may dangatan sa tao nga matigulang kana bang inig kaning kita karon ma paingon magutar pagkatigulang. Kay diri gisgot diri nga wa nay kamatayon. Oh. Unya anang tukma nga panahon moabot ang panahon nga di na ta mga matay. Pero sa pagkakaron, unsa may dangatan sa atong mga lawas? Oh, basa Brother Lit, dito sa kon Brother Lit kanini og maayong balita Biblia. Paklia palihog ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 1 hangtod sa 5. Okay. Oh, Ecclesiastes 1. Oh. 12 1 hangtod sa 5. Oh, ana. Palihog tagbasa ana nga kuno atong paminawon.
5: Busay nung dumi ang imong magbubuhat. Samtang bataan-on pa ikaw, sa dili pa maabot ang makasusubo nga mga adlaw o katuigan nga moingon ka, dili ako malipayon sa akong kinabuhi. Dos, ni ana unyang panahuna hanap na alang kanimo ang kahayag sa adlaw, sa bulan o sa mga bituon, o kanunay lamang magdag-om bisan human sa ulan.
3: Okay, dihara sa ako to Brother Lee, atipos o gamay kay parang ma... Makuha na ito, Brother Bear, maminais na itong pagpasabot sa naminaw. Kaya kini naminaw na ito ron, maragwa man sila yung Biblia nga gihuptan. Naminaw raman sila. So kita may naay Biblia diri, so parang masabda nila ang atong gisgutan. Nagingon diha nga, hinumdumi ang imong magbubuhat, nining adlaw sa atong, sa gitaw kong pagkabatanon. Kay moabot ang panahon nga, ang atong pananaw, Brother Let, magunsa ka nito?
5: Hanap.
3: Muhanap atong pananaw.
4: Meaning, tigulang na.
3: Oh, dili ta magpabilin nga batanon. Oh, mabot ang panahon nga, muhanap na pananaw, sa paidugang diha, Brother Let, nga dangata na to, ingon nga mga tao nga nagpuyo ining kalibutan na.
5: Okay, ito'y padayon.
3: Oh, padayon.
5: Ni atong panahon na, ang mga bukton nga nanalipod kanimo, mangurog na. O ang mga tiil mo o tiil mo karon ligon pa kabsa nagumoy.
3: O sa tulit, nabasa ni mo diha. Mabot ang panahon nga sa to?
5: Ang bukto na nalipon, mangurok na.
3: Oh, ikaw, bas batanon po man ka nako ulit. Pero mabot ang panahon, nga kining ato mga bukton, mangurok na.
5: Oo, niya.
3: Oo,
5: pwede rin. Ang mga tiil, mawad ang kapsa na.
3: Oh, mawad ang nagumoy. Mamagani nga.
4: But,
3: na. Wala, dili na siya, kuan. Dili na siya nga, ingon tang, kuan. Kininiong handuraw lang or kuan lang.
4: Mabot ang tao.
3: Mabot ang kanang tao. Kisa kanito yung autor, ana? Burn sa kanang Ecclesiastes?
4: Solomon.
3: Si Solomon. Wala ni, banta-banta lang Solomon. Kung dili, maabot ni sa tao ko di ay. Kining kita ko natuk. Ang ato nga mga tiil, Brother Lid.
5: Wala yung umoy. Magkabsa nag-umoy.
3: Magkabsa nag-umoy. So, kung maunay dangatan sa tao, o niya, mga matay tadris kalibutan, nga way pagkabanhaw, way kabaguhan, muratag, way pulos ni atong waliwali ning radyo, way pulos ni itong basa-basa Biblia. Kung way pagbalik ni Ginisus, why katapusan kining tanan? Oh, di ba? Napaisumpay di alit?
5: Oh, naa.
3: Oh, sumpay pa diha.
5: Okay, Andre, diyutay na lang usap ang ipon nga iusap mo sa imong kanon.
3: Na?
5: O mahanap na kaayo ang imong pananaw.
3: Oh, ako, may duhan ako kakuan, mga tangod ni Brother Bern nga nangahingo na. Duha, di pa kailan kong pangagay. Di mas lalong kayo. Pero dili ni bakak ang resulta diha. Maabot ang panahon nga maunsa ni ato mga ngipon
4: ra dili. Ah,
5: mga kuan na mga pangag.
3: Magdudyotay na kuno na may kuan to kay nang iusap sa pagkaon.
5: Tanon.
3: Nakabantay mo mga tigulang, mo edad nag-usinta. Wa na. Wa ni tango.
5: Oh, ni tango.
3: Oh, ni tango. Napay dugang diha.
5: Sige. Napay dugang diri sa
3: bantay ni pagdudyotay.
5: Oh, mabungol ka na. Maglugol ka na gani makadungog sa hinagilis sa galingan. O sa tingog nga huni apan mumata bisan sa awit lamang sa langgam.
4: Sakto na.
3: Oh, Brother Bern, unsa to? Mao sa ningin atong pagpaminaw.
4: Ako na nala difference ang atong kuan kaninong pagpaminaw.
3: Oh. Oh.
4: Di ba?
3: Mabuti ang panahon nga matigil
4: na kay pagbungol. Brother Ning.
3: Oh.
4: Kanang ginon din sa mga teksto nga kanang lugos nakakadungog ba?
3: Mm.
4: Pero matingala ta kay dali po kang kamata.
3: Mm. Oh.
4: Kamay lang kuan.
6: Kasikas.
4: Kasikas makamata niya. Oh. Dugay mata kadungog.
6: Oh.
4: Siguro mao na gyud kahimtang samtang magkagulang ang tao.
6: Gisulti na nang maalam sa lumon. Mo na dangatan. Sa to padita magpabiling guwapo. Okay, di ko mo tagwapo da.
4: Oo. Piling
6: ko ta kuan. Mo panahon nga.
4: Mo guwapo ta kun ay mao tapad.
6: Oh. Oh, so ana. Oh.
4: Ang punto na to din hinga kuan gyud ay kanang mao gyud dawaton gyud nato ang
5: kanang kanang maabot. Ini kapanato
6: dawatong kamatuoran nga mo na idangata nato realidad sa kinabuhi sa tao nga moabot na nato ang mga tango mga hingo napatay dugang teksto diha mabuti ko nato buhok padayon na diha
4: sige daw
6: bersikulo
5: ato sa 5
6: sa 5 sige
5: maadlo kana sa mga habog nga dapit o peligro na alang kanimo ang paglakaw-lakaw puti na ang imong buhok maglisod ka na sa pagsuri-suroy o mahanaw ang tanan mong pangandoy. Mauli kita ngadto sa pulianan, tangdayon o may magbakho unya diha sa kadalanan.
6: Oh, mabot ang panahon nga kining atong buhok mo unsa gani?
5: Maputi na.
6: Maputi. Tinuod ni dili.
5: Tinuod din siya.
4: Pero sa'yo, mawala mo na, gabatina man.
6: Oh, batod pang,
4: pagkuloran man.
6: Batod pang Pastor Serrano, malibog ng malibog tas tawo kay og itom tinaon pod papution og maputi na po ning buhok ay tinaon na pod pa ito
5: mo na pod
4: walay kilay kuhan wala butangan
6: so maabot ang panahon maputi atong buhok dayong mahadlok na tas mga habog nga mga lugar
4: basta tikulan na mahadlok na
6: mahadlok na
4: mulakaw siya kay kuhan na kananaong murag lalom siguro ang
6: mahadlok na maglakaw-lakaw. Dayon giingon pud abroad nga mabot ang panahon nga mopauli kuno didto sa dapit naatay dapit nga ulianan. Oh, di pa nilangit ha, materyo ni. Materyo ning giingon diri nga dapit nga adto ta padulong dayon kana mga tawo naglakaw des dalan magbangutan. Asa to pa kanang magkuan ba? Masa tawag na mo akompanya?
4: Maghatod
6: na og kanang ilubong na ning minatay managbakho or managsubo nang nanag nang sana nangumpanyar og lubong
5: nangumpanyar
6: mo na giingon diha sa ato usab diha last nga kuano linya bersikulo 5
5: muli kita ngadto sa pulianan tangdayon
6: dayon
5: og may magbako unya diha sa kadalanan
6: na brand na ko may magbako di gud ni bakak ang giingon diri sa lumon
4: mao na
6: city basan city na bersikulo city ba diha
5: size no.
6: City ra. Dito na sa city.
5: Unya, mupauli sa abog ang atong lawas o ang atong espiritu mupauli sa Dios nga mo'y naghatag niini kanato.
6: Asa pauli na itong lawas, Brother Let?
5: Abog.
6: Mupauli sa abog. Mupauli sa abog. Sa ato pa, kitang tanan. Asa ta padulong?
5: Abog.
6: Padulong ta sa abog. Padulong ta sa, gitawag ta diha, padulong ta sa
0: kamatayon.
6: Ayon. So, muna dinuod mga kaigsuunan. Nya, arita sa kuan? Life expectancy. Life expectancy sa tao sa atong kapanahonan. Pila man ang edad nga kaning life expectancy, mo kuno ni correct nga term. Dili kuno lifespan, kay nang lifespan ug adto ug kakutob mamatay, mo nay lifespan. Pananglit lifespan sa tao 70. Pagabo 70 patay na kadidso. Pero kaning life expectancy, posible kang mo lapaw. Posible nga di po kakaabot. Life expectancy sa tao sa atong kapanahonan, pilay pagidaron sa tao. Salmo 90 versikulo 10. Yes. Maayong balita Biblia.
5: Okay. Ayon diri sa Salmo 90 versikulo 10, kapituan ka tuig lamang gayud ang gitas-on sa among kinabuhi. Tingali kawaluan kun lig-on kami apan pulos lamang kagulanan. Ug kasamok ang among makuha unya matapos kini ug kami mahanaw.
6: pilay kini ning
5: 70
6: sa edad sa tao
4: 70
6: kapituan 70 ug ligon ang tao kanang sa tuwa baskog.
4: Okay.
6: Mahilig kang exercise ya para nang siging galakaw rin sa kanjating ana mabot og
5: 80
6: mabot og 80 niya pagabot og 80 daghan ako namatod pa diha sa tigingon diha daghan nang
4: Pagkanang kagulanan, digulang pa kanang maragibati na siya kanang panugalon ug sa mga ulan pa kanang nanagoy
5: di na sa mga kagulanan.
6: Mga agoy-agoy.
4: Tungod sa pagkatigulang.
6: Okay, matud pas mga komedya, Brother Bern. Kini ko ng mga dalaga. Pag mutapad na nila ang baho, mga perfume pa?
4: Perfume.
6: Umot pa sila nila mga perfume. Pero pag edad na dito na mga 50, 60.
4: Plus nila perfume.
6: Nila perfume ang baho. Mutapad ka nila perfume.
5: Baho ng haplas. Baho ng original haplas.
6: Baho ng ipikasin. So, muna siya. Muna yung kinabuhi sa tao nga matod pa diha, 70 to 80. Pero pag abot ni mo 80, daghan na kag mga?
4: Ibate.
6: Gipangbati sa imong lawas. Daga na kag mga aroy, mga agay-agay sa imong lawas. No? Nya. Kinirebang ko ana mga komedya, Brother Bird. Ang saguna pa nato na ginagmay komedya ba. Adto pa ni kuno, kining Max Urban nga gi-interview siya. Kuya, kuno, kining Sir Max. Pila may imong edad? Siya nga 40 na ko kapin. 40 na ko kapin. Pila mo yung kapin? 40
4: pod.
6: 40 pod. 80 na, 80. Sa'yo, magkwanta magkwan. Hindi niyong, ang uban, layan o sige ng batan noon, parang lin mo edad o 60. Ako noon, sir, wala yung edad ha? 30 naman ko kapin. Nya, mura mo lagi mature ng tanahon. Okay. Pila man dahil kapin sa 30, sa imong edad? Okay. 30 po kapin. Nasa 60 na dahil kapin.
4: Tapos yung upanbrod, na kanabang, hindi pa patawag o tigulang. Kapatid mo na? Isa po, tawag yung tigulang, hindi pa ko tigulang. Sabi ito, silingan dito, ipangutana, gina siya nga, so, wala yung edad siya nga sa 60. So, tigulang na dahil ka. Siya nga, tigulang, siya nga, agulang na dahil ka, so, siya nga, may ginagulang, huwag namatay.
5: Pero, mabitaw na nga, uban ng mga edara na nga, kung puti nilang buhok, aron mga kanilang bataon, ila ipatina, bitong.
4: Ipatina.
5: Niya mampangag, may papusti, support, aron, hindi may lang tigulang. Mag-iis lang kadawat ba nga, matigulang.
6: O na nga, realidad na ito, mga higala, magigsuunan mga tigulang, yun daman. Sakto ito, yun, diba? Mas may paning matigulang ta kaysa mamatay, ta, di ta matigulang. Di ba? Nya, matupang galarte. Pila may imong edad? 70 inoy bi. 70 inoy bi. 70 inoy bi na. Hapit na. Hapit na mo utsinta. Hapit na mo utsinta. mga komedya bitaw. Mga komedya ra na mga higala o magsuunan. So, dali. Atong hisgutan mga kagsuunan, no, ang realidad sa kinabuhi sa tao. Si tinta, otsinta, mula pag otsinta, maabot kag 90, maabot kag 100, kanang 100, bulungon na sa itong kalibutan. Itong na nag-endangered species.
4: Pero,
6: wala na kaayoy mga makaabot anang idara. Amot siya, ikaw ni, naka namatigdan niya, maabot kag 100.
5: Sa pagkarumurag, wala na ko yung nakuha.
6: Isin niya napit, wala kayo
5: na
6: nabantayan nga.
5: Wala na.
6: 90, hapit na 100. Wala. Ikaw, bro. Nakita ba tayan?
4: Ay, amo silingan nga, nabintay noy big, kasi siya kungit sa among kuhan po, ka nang magkaila, kaya yung apo ba? Kaya ibalubi, ka nang may kuhan makobra ng pagka 100.
5: Makobra po 100,000.
4: Kasi siya kuhan, nahin, nahin ako na, silingan namo, kasi siya palit vitamins, kaya hapit naman siya mo 99 broad. Ang 99 na, pero hapit na siya mo 100. Ang problema, kaya pagkabot niya, o hapit na good mo, birthday niya, o ma, namatay. Namatay na pagkagabi yan, Brad Lito. Sayang ang 100,000 niya.
6: Pero bulungon sa akong kuhan, Brad. Bulungon na nakayo. Amot,
5: sa natawaran na panahon nga sa bago na, wala na ko kabantay.
4: Talaga sa
5: nalang.
4: Tulod sa mga kanang atong kuhan, Brad, pangkaon, apil na.
6: Ang kinabuhi sa tao, mubo ragit kayo. May sa babutog at sinta, Brad, mubo ragit hapon.
4: Mubo siya.
6: Karun, sa panahon sa public ministry ni Ginoong Hesus, panahon siyang public ministry, daghan nga mga tao nga iyang nahibalag nga gitawag na tudig mga masakiton. Daghang mga tao nagmasakiton, lain-laing mga sakit, sa panahon sa public ministry ni Ginoong Hesus. Nabatay record anak nga proyba, No? Nabatay prueba, Brother Lit, nga sa panahon ni Ginisus, doon ay daghang mga taong nagmanga masakiton. Basahon na to, Brother Lit. Dirita sa Juan 5.1 hangtod 3. Juan 5.1 hangtod sa versikulo 3, doon na batay prueba nga sa panahon ni Ginisus, na anay mga taong na nag-antos, mga balatian.
4: Mga masakiton.
6: Oh, mga sakit. Oh. Kaya ato mong kumisigutan din ron, kining gitawag na itong all things nyo. Oh, baguhon. Doon ay panahon nga maabot nga baguhon. Baguhon sa Dios ang lawas sa tao, baguhon sa Dios ang kalibutan. Pero sa panahon ni Ginisus, sa iyang public ministry diri sa kalibutan, naabay daghang nag-antos. Naabay daghang nagbalatian. Juan 5.1-3.
5: 5.1-3. Tapos niini may gisaulog nga usa ka fiesta sa mga Hudiyo, og si Jesus mitungas ngadto sa Jerusalem. Dios og sa Jerusalem duol na duol sa pultahan sa mga karnero, nahi tuburan nga sa Hebrehanon gitawag og Bitsata nga may lima ka portiko. Tres, dinhi niini na naghigda ang dagkong panon sa mga masakiton, lakip na sa mga buta, mga bungo, bakol o mga paralitiko. Sila na nagpaabot sa paglihok sa tubig.
6: So, din hiya itong nabasang sa panahon sa public ministry ni Ginoong Hesus, naadre gitawag diri og mga buta. Naapoy gitawag og mga bakol. Naapoy gitawag og mga paralitiko. So, nalaing mga balatian ni. Kung inong unaw-naw na ito, Brother Bern, natay, buta na ito, example lang ba? Natay igsoon ba? Nabatay igagaw? Nabatay parente? O nabatay silingan? O nabatay amigo? O bisag dili na ito, amigo? Narabatay mga kaila? O niyag na ining kuan?
4: Kini?
6: Na ato siyang kaila? O niya, buta siya? Ato siyang kaila? Amigo na ito niya? Bakol siya? O paralitiko? O bisag unsa na nagbalatian? Unsa may atong kuan? Unsa may atong kininiong paglantaw anak niya? Di ba tama? Di ba makalulo oi, Brother Lit?
5: Atong bation ang kaguol.
6: Panalit, buta, Brother Lit. Gikas pagkatao hangtod sa iyang pagka tigulang o tibok niyang kinabuhi, buta siya.
4: Nasay buta nga gikas pagkatao niya, bro. Buta na siya. Buta na siya dahil.
6: Di ba tama kaingon nga ala? Luya ining tawhana. O naapoy nabuta nga, nabuta siya nga, dako na siya.
4: Dako na siya.
6: O, nakasinati siya nga, makikita pa siya.
5: O, mga gulang na kay lagmit mabuta man.
6: O,
5: para ta kong lula, nabuta siya mga dua katuig siya papag-anto sa pagkabuta niya. So, looy kayo, bati untag kalooy o kaguol.
6: So, inani, niining kalibutan na ano mga tao, na ay mga tao rin diri nga, mga buta sila, na ay mga bakol. Bisan sa itong kapanahon na ano sila, na ay ingon ini. Dugangan na to, Lucas 13:11. Lucas 13:11, no? Panahon ni Ginoong Hesus, pila na 2,000 katuig na kapin.
4: 2,000
6: na kapin. Oh, naa ni, na mga buta, na mga bakol, na mga paralitiko. Sa ato pong panahon, di ba? Naapoy mga buta, di ba? Sa atong panahon ron? Naapoy mga bakol, na. Oh, sa pila ay mga masakiton sa adla kadlawan ni Ginoong Hesus. Lucas 13:11.
5: 13:11. Og didto'y usa ka babaye nga gisudlan sa espiritu sa kasakit sulod sa napulog walo katuig, siya nagtiko ko na lang og dili kaayo makatulid sa iyang kaugalingon.
6: Oh, Brother Ben, atong hisgutan ning usa ka
5: babae
4: gisudlan sa espiritu.
6: Gisudlan sa usa na dautang espiritu.
4: Siguro.
6: Dautang espiritu.
5: Espiritu sa kasakit.
4: Sa kasakit.
6: Pila ka tuig gani?
4: Matod pa din hinga napulog walo sa buka. Napulog walo, 18.
6: 18 katuig.
4: Siyang nagtiko ko. So pa din siya kay straight, no? Siyang pagtindog. Nga dili kayo makatultol siyang konsole. Siyang agawin. Di siya kay straight, no?
5: Nga dili mo siya makatulid.
4: Makatulid.
5: Sa iyang kagalingon.
6: So, atong huna-hunaon diri, sa atong pagtuon, diri sa kahanginan, among gibasa ni mga soking tigpaminaw kaya among ipasantop dire

0: iha niya. Mm-hmm. 18 ka tuig, di ba ni usa ka matang sa pag-antos sa iyang kadlawan sa ginabuhi?
1: Sobras pag-antos na, 18 ka tuig.
2: Oh, grabe na tayo, pag-antos.
0: So, muna mga kaisuunan, kung dili baguhon ni Ginoo ang kahimtang dili sa kalibutan, dili baguhon, daghan ng mga tao nga nag-antos sa lain-lain ng mga sakit. Daghan no, sa iyang kadlawan eh. Dugangan na pagin na to. Diri sa kung ano, kininiong Marcos, Kapitulo 5, Versikulo 26. Oh, Marcos 5:26. Okay. Alay tagbasa diha.
2: Og dire. Og daghan na ang gipaantos kaniya sa daghang mga mananambal.
0: Og ang siguras 25.
2: Og gay usa ka babaye nga gitalinug-an sulod na sa napulog duha ka tuig. Og daghan na ang gipaantos kaniya sa daghang mga mananambal. Og ang tanan niyang katigayunan nahurot na niya gasto nga ni ula siya mamaayo. Hinuno ah, misamot siya pagkadaot.
0: Ngay usa ka babaye nga niyang record din sa Marcos Kapitulo 5, Versikulo 25 nga tug 26 nga giingon diri nga gitalinog-an.
1: Mura siguro. Usa may imong bleeding guro. Nag-bleeding.
2: Oh, nagdugo.
1: Oh, nagdugo. Nag-bleeding. Basta ka ng gagas. Oh,
0: mo na regla. Hay po na yung regla.
1: Mao siya.
2: Oh, mao siya. Siya regla.
1: Pero di siya mo undang.
0: Di siya mo undang.
2: Di na wak na siya. Punong ba niya? Kusog kaayo.
0: Kanang regla. Tawa matapang regla. Pero sa mga giregla niya, kamo diyang naminaw ron mga babae. Kami mga laki na rin. Huwag man yung pagregla ha diri. Bika mong giregla niya. Pila ka adlaw po ng regla.
1: Moro na rin mga 5 days go
0: ron. Upat, 10 years diri. Upat, hangtod 5 ka adlaw. Ano na rin ang regla?
2: Muna siya, natural nga ko na siya.
0: Natural nga regla, upat, hangtod 5. Ang uban, mabot o simana. O taas-taas na ganina simana. Pero kining atong gibasa ron, kaning iyang murag dol-dol ra po ni regla kay talinog-an man nag-bleeding siya or naay nag-agas niya nga dugo sulod sa
2: 12 ka tuig.
0: 12 ka tuig. Kay kamo mga babaye diha. Daghan mo daghan stuck siguro ning iyang lawas ining dugo kay ano man ni 18 ka tuig agas
1: siguro. Hinay lang siguro. Hinay lang pag-agas.
0: Hinay siguro pag-asa
2: ra. Wala ka sa.
1: Kung kusog ni pag-agas lay orang isa ka oras.
0: Pero hinumdumi. Sa atong gibasa diri 12 ka tuig. Unya matod ba diha ang iyang mga kabtangan siguro kun sa iyang mga property. Nahurot-hurot na niya baligya sa alas sa pagpatambal.
2: Pinamadagan ang mananambal.
1: Sulod sa 12 ka tuig 12 years. Kuan na ni siya, marag anemic na ni siya. Ang panahon na kay dagka na magindugo ni Arwas.
2: Basi siya ni siya kaugalay.
1: Siguro po, gatawa ni siya kayon.
0: Pero hinumdumi ninyo mga higala may suunan, kamudhang naminaw, kung kita, ato bang nakita ni sa atong kadlawan ron, nga naay nag-italinug-an 12 katuig. Di siya punta lang ako sa katuig. Dako, taas na kayo ng panahon.
1: Tapos iyang katigayunan, nahurot na.
0: Hurot na yung katigayunan. Siguro yung balay, ano yan ang i-printa or i-baligya. Para doon sa pagpatambal.
2: Nahurot man ang iyang mga katigayunan na niya.
0: Sumuni ang mga pag-antos nga nasinati sa tao sa panahon ni Ginoo. O niya kanina bang pag-antos, Brother Bern? Okay, ratang ka-istorya din eh. Ato raman ang gisgutan, pero kung imong pamilya...
1: Ikaw mismo
0: ang hintungdan, imo bang iksoon, or imo bang... Ang hintungdan ani, murag maapil kung tatagool.
2: Dili, biya lalim. Magsuot kayo ng ani ka, yung kahimtang.
0: Wala nga... Dili sa atong pag-isgut, atong isgutan ang all things nyo. Doon ay... panahon nga baguhon ning tanan. Doon ay panahon nga matapos ning tanan nga mga pag-antos.
1: Toto pa sa ato nga topic karon sa disgutan. Atong masinating tanan nga mga kabalaka
0: ka
1: sa sakit pero sa ato nga pagtuon sa katapos sa dali ay pagbag-o
0: ba baguhon ning tanan. Matapos ning tanan.
1: Matapos ni mao na nga ang ato lang din nga kana naong mga lagad ta ba sa listino.
0: Muna diha. Tapusan. Kay kining mga pag-antos do na din ay kinutuban. Dili magpabilin tang mag-antos hangtod sa hangtod apan dunay panahon. Gani si Ginoo kining uban diri mga sakit gipang-ayo man niya.
1: Gipang-ayo.
0: Iyang gipang-ayo kay sample ni nga dili gusto ang Ginoo nga ang tao mag-antos.
1: Pero hinumdumin ninyo higala og mga kaigsoonan sa namin.

0: Now na turon brother Ani nga bisan padaghan kaayo sa pagministeryo ni Jesus Christ, daghan kaayo mga tawo masakiton nga gipangayo na gani uban nga nangamatay gipangbanhaw pero hinumdumi nga katong mga tawo nangamatay gipangbanhaw namatay gihapon
1: Namatay gihapon.
0: Daghan na kayo mga example diha sa Biblia nga naikata si Lazaro di ba banhaw to pero katong pag magbanhaw pila gihapon ka mga years ato namatay meaning walay wala gyud mo hangtod
1: meaning ang atong kung dili pa mobalik si Ginesus ining kalibutan na aron baguhon ang tanang mga butang magpabilin tang magantos ining kalibutan na magpabilin tang magantos
0: do na gyud pagantos
1: do nay kanta brother Bern o brother Lito nay kanta sa G Brothers kanang kanta nga naguluhan sanay bigyan mo ng pansin. O, nay kanta diha. Sanay bigyan mo ng pansin niya. Akong ipatukar ng kanta ha. Nailin niya, anak brother Bern. Familiar man niyo na yung kanta sa G Brothers?
2: G Brothers.
1: Marag sila may nagkumpusaan niya. Ilaman po na yung kanta.
0: Nailin
1: Niya diha nga nag-iingon nga pag di kita nakikita, ang oras ay kay tagal. Ay kay bagal. Kay bagal diha. Masay tuno, ani? Pag di kita nakikita, ang oras kay, ang oras ay kay baga. Pag nandyan ka na sa king tabi, o kay bilis ng sandali. Nailin niya, ingon, ana? Nailin niya na sa awit sa G Brothers nga, kana ko nung, sa ato pa lang, o wala ko nung iyang hinigugma, iyang mahal ba?
0: Ang oras or hinay? Hinay kayo mukuan ba? Mutulin?
1: Hinay mutulin. Kanabitaw na mga nabilanggo. Kanini ang nabilanggo na espresuhan. Murabi, nagpuol kaayo.
2: Dugayang mumubuntag umagabi eh. Pagkabunta sa brother Lent.
1: Dugayang
2: mumudto.
1: Dugayang kayong muhapon.
2: Okay. Para ba anang istorya po nga na bang manarbaho ba anang binulan ang swildo? Balik nung dugayang kuan ang maabot ang usa ka bulan. Kay excited na po sa inig tapos, swildo na.
1: Ano swildo?
2: Unya ka nang, kung kuha, na po istorya ka nang wala na gibuhat, na bang sigara sa rusul, gali na kayo matapos ang bulan.
1: Ayun na yung naas siya sa iyang nakaskiliran, ang iyang hinigugma ko naas kiliran,
0: dali kayo
1: ang bilis ng sandali.
0: Dali
1: kayong oras. Abi ninyo makikala ko, nag-antos sa inyong kalibutan na hilabihang dugaya. Pool kayo. Munang layhan tanga mo balik ng atong Ginoo. Layhan tanga si Ginesus mo balik na aron baguhon ang tanang mga butang. Ngano? Okay. Nanato ang paghilak, nanatong kasakit, nanato na diris kalibutan na bagyo, na linog.
2: Matagamtaman nato ang tanan nga kasakit.
1: Tanang kasakit niya diri mga higala magiso na ning kalibutan. Muna nga di pa mo balik si Ginesus ang atong pag-antos ining kalibutan na ilabi na
2: kita.
1: Dita gwapo. Ating atong pagadili gwapo. Dugay-dugay ko na itong antos.
2: Dugay ang antos na ito.
1: Pero katong mga gwapo ba nililit? Kani, mahalag, dugay pa mo balik ang Ginoo. Total, gwapo mo ko. Karoon na nagkumidya, pero ang labing tinuod mahigala may suunan, atong gihulat ang pagbalik sa atong Ginoo. Aron matapos ng atong
0: kanang pag-antos.
1: Pag-antos ining kalibutan na. Matapos ng imong pagkabakol, ang imong pagkabuta, ang imong pagkaamang, ang imong pagkabungol, ang tanang pag-antos, matapos ni sa dihang mubalik si Ginesus.
2: Okay.
1: So, walaon man ni Ginesus, brother Lit. Kamu dihang naminaw, walaon ni Ginesus ni. Mawala ning tanan. Kaya really, ang realidad sa tao, matod pa dali, ang realidad sa tao, Job 14, versikulo 10. Realidad sa tao, mga matay tang tanan. Job 14, Jesus, palihog basa kay ato ning tagaag pagtagad nga kitang tanan, Brother Bern.
0: Dunay katapusan.
2: 14, Jesus.
1: Dunay katapusan. Job 14, versikulo 10, palihog pagbasa.
2: Okay, naigon din sa Job 14, Jesus. Gaigon din eh. Apan ang tao ini kamatay niya, mao ka na ang iyang katapusan ug dili muna siya makikita.
1: So, Brother Bern?
0: Mao na gina siya. Basta ang tao mamatay, pagkamatay sa tao, ilubong, wala na. Dili na kita makita. Makita na lang na inibalik sa atong Ginoong Hesus. Pero samtang wala pa, nagpabilin nga na nas lunganan.
1: Okay, Juan 5:28-29. Awayan niya na na hinapos sa atong pagtuon karon. Unya samtang gi-kon pa gi-pangita ba Juan 5.
2: Juan 5:28-29. Ayaw kamo kay bulong niini kay ang tanan kay ang takna nagasingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong magpangabat manag
0: pakabati
2: sa iyang tingog. 29 ang mga managbuhat sa maayo mananggula managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi ug ang mga nanagbuhat og mangilad managpanggula sa binanhaw ngadto sa pagkainukman sa silot.
1: Diba, gibasa na ito, Job 14:10, ang tao mamatay og unsa to? Igalubong.
0: Igalubong.
1: Apan, Juan 5:28-29, maabot ang panahon, Brother Bear?
2: Pagkabanhawon.
0: Pagkabanhawon.
1: Nga ang naasalubong, unsa to?
2: Makabati sa tingog.
1: Oh, makabati sa tingog. Kana na asminteryo ron? Kana asminteryo ron? Na asminteryo, gilubong, mga minatay, maabot ang panahon nga sa pagbalik ni Jesus, unsay metabo nila, maabot ang panahon nga sila managpakabati sa tingog.
0: Muna gayon diha Brother Celestino nga ang naas lubong ayo kamo kay bolo nga ang mga tawo nga naas lubong makabati, meaning banhawon. Banhawon sila.
1: Makabati sa tingog sa atong Ginoo. Unya ang nagbuhat og maayo asa to?
0: Maayo, binanhaw.
1: Ngadto sa
0: kinabuhing dayon.
1: Kinabuhing dayon. Oh. Og ang mga daotan
0: magkamuhat og mga daotan
1: mabanhaw
0: magpanggula sila nga binanhaw ngadto sa gitawag hinukman
1: pagkahinukman sa
0: silot.
1: So dere mga kigsoonan atong gihisgotan dere ang gitaw nato dere all things new ano sa amin mahitabo kini pagbag-o sa gitawag nato dere sa tanang butang ining kalibutan na. Kani, marag nag-focus man taro sa lawas sa tao ra.
0: Oo, nag-focus ta.
1: Nga, kita, mabot panahon nga, mga, mawadaan ang mga luya ta, mawadaan ang tag-umoy.
0: Matigulang.
1: Matigulang, o niya, mga matay ta.
0: Matay.
1: O, oh, di tagabot o 100 atong edad. Magabot, mga litag 100, di na po takailag 1,000 nga kwarta.
0: Oo, oh, wala. Oh. Makabot ka og 100 imong edad tapos na na kay hinabang na kay mga assistance brother ning di na pagkaon mo kaon. Oh, di na pagkaon. Okay, oh. Na kay premiums governor, oh. Governor nga 100,000 tapos daghan na kay pagkaon diha. Di na pagkaon mo
1: kalahimo. Oh, ito
0: na po. Na po kay daghang vitamins para katulog, di na po kakatulog. O oh, lugos sa katulog ng mga tigulang
1: na. Oo. So muna mga kaigsoonan nga og dili mo balik si Ginoo.
0: Wala gyud ni pagkausab, mao ra gyud ni.
1: Magpabilin gyud ta nga
0: antos.
1: Makasinati sa mga pag-antos ining kalibutan na.
0: Yeah, ikaduha gawas nga mag-antos ta wala gyud tay kalauman. Wala gyud
1: tay kalauman. Oh, mga wa tay paglaom kun dili si Ginoo mo balik. Mao nga sa panahon niya sa pagbalik ni Ginoo isa Isaiah 5:17. Ang 19. Isaiah 65:17 nga to sa 19. Baguhon sa Ginoo, kanang all things nyo, baguhon na ni sa Ginoo.
2: Kay ania karon, ako nagahimo og bag-ong mga langit og usa ka bag-ong yuta. Og ang unang butang dili na paghinumduman, ni mutongha pa sa huna-huna. 18 apan managlipay kamo og managmaya sa walay katapusan tungod ni atong gihimo ko. Kaya ani akaron gihimo ko ang Jerusalem nga usa ka pagmaya og ang iyang mga pumuluyo nga usa ka kalipay. 19 og ako nagamaya diya sa Jerusalem og magakalipay diya sa akong katauhan og dili na magapahinungdan diya kaniya ang tingog sa pagbakho og ang tingog sa paghilak.
1: Sa to pa maabot ang panahon baguhos Ginoo. Baguhos Ginoo, magbuhat siya bagong langit o bagong yuta.
0: Maunay atong paglaom mga kaiso na magkagalaan. Ang pagbagos, tanan, dili lang yuta, brother Ning. Tanan, hasta
1: tanan, lawas. Butang, oh, atong lawas nga matapadri, madunuton nga lawas. Baguhos Ginoo. Hindi na tamagulang.
0: Yaga na atong mga hitsura, medyo taling eh. Tarong-tarong nga mga kaiso
1: na. Oh.
0: I-align.
2: Di na ta-atletiso nito.
1: Oo, oh, atletiso. Anay, oh, kundi ha. Aning ato mga sugar nga nanag-as. Oo, oh, atong BP. nga hilabihang tag-asa tungod siguro sa pagkaon o kulang tag-exercise. Dito dili na tama kasi nate ani.
0: Tanan.
1: Oh, tanang butang baguhos Ginoo. Onya anak nindot dito Brother Bern o Brother Let. O kamo dihang naminaw ron. Na ay atong himuon dito. Unsa atong himuon dito? Basa sa 66 versikulo 23. Basa ha, Brother Let.
2: Matagbag ong subang sa bulan o matang adlaw ang ipagpahulay, ang tanang tao magsimba kanako sa Jerusalem.
1: Mm. Explain ha, Brother Bern. I-explain ang gayong diha.
0: 22, no?
1: 23. Sa 66, 23.
0: Balik ka, brother.
2: 22,
1: sige.
2: 22
1: sa
2: 23. Sige, basa. Kay ingon nga mulong tadhang tod sa kanturan ang bagong langit, o ang bagong yuta, ang akong himuon, nag-ingon ang Ginoo, mulong tad usab hangtod sa kanturan ang inyong mga kaliwat, matagbagong subang sa bulan, o matag-adlawong ipagpahulay, ang tanang tao musimba kanako sa Jerusalem.
0: So, ito pas, 22 palang daan, brother, dito, nanay makita na itong kabaguhan.
1: Oh.
0: Bagong langit, bago sa yuta.
2: Yuta.
0: Anong bagong yuta? Tungod kay gini nga yuta, brother, niya. Niya din hi ang kasalanan, niya din hi ang tibok. Bisa ka asa ka, basta mingon gani ka brother dito na kasyota. Bisa pag ato kas Amerika, dito kas Nepal, asa ka dapit nga parties nasod, basta na kasyota. Ang sama na niya, walay sala, maay sala.
2: Na ang pagka, makasasala. Oh.
0: Mga kinintanan, baguho ni mga kaisunan. Tibo o oh, kalibutan. Walay portion sa kalibutan, brother niya. Kanira'y baguhos Mindanao. Ang katong dito, lapit dilik. Tanan! Mato pa din isigibasa, bagong langit o bagong
2: yuta.
0: Yuta, tanan. Mm-hmm. Tibo o kalibutan, bago na mga kaisunan niya. Mato pa din is 23, ibasa ni mo, bagong pagsubang sa bulan o ang gitawag adlang ipapahulay.
1: Magunsa ang ikang linawas?
0: Manganhi, tanan.
1: Sa Jerusalem?
0: Sa tubangan sa Dios sa Jerusalem.
1: Magunsa?
0: Aron sa pagsimba sa tubangan.
1: Sa ato pa na ay tigom dito sa mga linawas.
0: O kana nga inigtigom dito magkaisunan, tanan na na.
1: Tanang linuwas.
0: Tanang
1: linuwas.
0: Tanan.
1: Manganhi sa Jerusalem aron sa pagsimba simba. Sa adlaw nga ipapahulay. Sa ato pa, nada dito mga Amerikano, nada dito yung mga Hapon,
0: tanan na.
1: Na mga Isig, na ay mga German, na ay mga Pilipino, tanang linuwas mag-abot sa Jerusalem, nga capital city dito sa langit nun nga dapit.
0: Oh.
1: Unsa ilang himuon? Maghimo sa pag
0: sa Dios aron sa pagsimba.
1: Kanako nagaingon si Jehova. Ato sa balikan tong kitiks na to sa pinadayag 21:4-5 kay momento yung kitiks na to sa atong intro. Ato tong balikag basa dayon human ana ato sa basahon ning ato mga viewer sa Facebook.
2: Okay, balik ko na ko.
1: Atong kitiks.
2: 21:4-5.
1: Og
2: iyang gipahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata. Og ang kamatayon wala na. Og wala na usab unyay pagminatay, ni paghilak, ni kasakit kay ang tanang mga butang nangagi na. Og ang naglingkod sa trono miingon, tan-awa ginabag-o kuna ang tanang mga butang. Usab miingon siya, isulat mo kini kay kining mga pulonga kasaligan og matuod.
1: So diha atong ibalik basang sa panahon unya sa tukma nga panahon. Sa tukma gid nga panahon Brother Men. Na itukma gid nga panahon nga si Ginesus mobalik. Sa iyang pagbalik Brother Let, wala nay kamatayon.
2: Wala nay
1: pagsakit, bakho.
2: Wala nay pagbakho.
1: Di na ta magbilar.
0: Wala na. Mato pa din na tapos na.
1: Okay. All things new.
2: Kaya nangagi, wala na.
0: Tanan bago. Kalibutan, tanan yuta, langit, bago, atong kaninong lawas.
2: Atong lawas, ibago na.
0: Yan ka nang mamatay, brother na, hindi na mamatay. Tanan. Pero siguro, itsura ni mo, maurag yapo, no?
1: Makailarag yapo din, brother na. Pero ang panin, hindi na ta mga matay.
2: Ilisan man atong lawas, o di na madunot.
1: Di na madunot. So, usan ka maayong balita alang ni mo, alang nako, alang natong tanan. Kamu diyan nga naka-tune in karon sa atong Sibya. Mayon ko nga ang ato mga pag-antos ining kalibutan na doon na di ay kinatuban.
0: Doon ay katapusan.
1: Doon ay katapusan. Dili ta magpabilin nga ingon anira. Bisan ta magsak doon ay mga balatian, tingali atong mga igsoon, atong parente, atong silingan, nakasinati o mga pag-antos, mga sakit bito, mga balatian nga murag. Maingon ta nga, ang doktor di na makaayo. Pero sultihan mo na ako mga kaigsuonan, gisampulan ang ginisyo sa dinipas siya sa iyang ministry sa yuta, nga doon na gani mga patay iyang gipangbanhaw. Aron ang tao mo to'o, nga doon na gayoy pagbanhaw, o doon na gayoy restoration, doon ay pag-restore sa kuan kininiong lawas sa tao. So, usa ka maayong balita, alang kanimog, alang kanako. So, mingon ko nga, nining kahapon nun, inaot nga sa higayon nga, nagdugdungog ta dili sa kahanginan, nga nakakaton mo og mga maayong pagtulunan sa inyong pagpaminaw sa atong Sibya karon dili sa atong programa Tingog sa Paglaom. Nagsalamat sa atong viewer. Nag-view na to si Pastor Giovanni Razol, ang atong communication director sa Negros Oriental.
0: Okay,
1: sa Kihor Mission.
2: Hapon niya, Pastor.
1: Brother Lito, nanimbaya ni mo Pastor Giovanni.
2: Pastor, may hapon.
1: Ato na yung lima ni sa IWR, Brother Lito Magdasal, o usab akong partner dere, Brother Bernie Radonis, muna itong liman sa AWR. Akong gidala niya sa Sibyan. Kaya para makabati mo sa ilang tingog sa diri sa ato nga Sibya sa KFM News FM. Usab si Wanday, Randy Rapalis. Naka-view ni nato. Naka-view si Brother Randy.
0: Brother Randy Rapalis. Sa nasipit. Maragkuhan na siya ron sa kuhan, Dumaguete.
1: Naka-view na to. Salamat kayo sa pag-view. Usap atong agaw, Brother Bern, si Alma Radonis.
0: Alma Radonis, asan na siya ron?
1: Papo ka malimot ni Alma Jinjin Radonis. Salamat rog niya ni sa, sa Luzon.
0: Okay.
1: Sister Alma Radonis, daghan kayo salamat sa pag-view sa tanan natong mga viewers sa atong Facebook. Palihog o share sa atong Facebook live. No, naupos sa atong panahon, sa atong panag-uban dito sa kahanginan. So, sa di pa may manamilit, so tagana ko panahon sa pag-ano, kininiong pasalamat, Brother Bernie. Palihog pasalamat, Brother Bernie.
0: Okay, atong ipasalamatan. Ang tanan nga managasunod sa matag Domingo, alas 3, no?
1: Brother? 3 to 4.
0: Tungtod sa alas 4, matag Domingo, ang tingog sa Paglaom. Nahinauta nga, sa sunod na usap nga mga higayon, magapadayon kamos pagsunod ni ining maong programa din sa K5 News FM Shatter.
1: Brother Lit, imong pagpasalamat o gusab, ikaw po yung closing prayer karong hapon na.
2: Okay, atong ipasalamatan ang tanan nga naka kuana sa atong live karon diri sa ato ang pagsibya diri sa K5 News FM. Atong pasalamatan naot nga nakatagtaog maayo nga pagtulunan.
1: Closing prayer,
2: okay, closing prayer. Ato tapon ang pinagayo sa kampo. Langit on may umaon nga Amahan, daghang salamat Ginoo ni intak na asa kapunon nga naka hiskot usab kami Ginoo o nga pulong gikan di sa bulaan nga kasulatan nga ang kabaguhan o Dios mo ikaw Ginoong Hesus nga mobalik na din sa yuta aron Ginoo matapos na kining among mga pag-antos din kalibutan na. Ug walay o Dios angay namong kawid-an din kalibutan na nga puno sa kasakit ug mga kagulanan. Apan o Dios ang among gihandom nga mo ikaw ang mobalik aron makapuyo na kami makauban niya kanimo sa imong giandam nga langiton nga puloy-anan. Kining tanan o Dios akong gipasalamatan kanimo ang imong mensahe mga gahatag kanamo o paglaom kanamong tanan kutob sa maabot abtan sa mong tingog ining mensahe o Dios kami magapasalamat diya kanimo tungod sa imong gugma kaayo ug kaloy o Dios kining tanan ako itugyan diya kanimo sa ngalan ni Ginoo Kristo. Amen.
1: Ako pasalamatan si Dr. Romel Oy ang tag-iyan ni mga nga sibihan sa K5 News FM o gusab si Ma'am Fibiligan ang area manager, daghan kayo salamat o gusab si Ma'am Charity Jirisa ang atong main sponsor sa naghatag na itong slot nining maong oras atong programa Tingog sa Paglaom. O ang atong Southern Light Association, pinanguluhan ni Brother Ramil Gahano. Daghan kayo salamat, Brother Ramil Gahano, sa imong imong leadership sa Southern Light Association diri sa Seaton District. O sa tanan ng mga elders, church elders and officers sa Southern Light Association. O, usab, atong onboard technician. Buhay paspuas nga kagwapo si Digimac. Makoy, kitay. Daghang salamat. Onboard ka technician na to. O, usab, Sister Leah Sabiron na operate sa ito nga kamera, no? Daghan kayo salamat. Onya, kininyong alagad sa kanginan, ako si Brother Celestino Radones, ang regular anchorman sa programa Tigong sa Paglaom sa pinagdomingo nga tanan, alas 3 hangtod alas 4 sa kapunon. Hangtod sa sunod nga panag-uban na to, nining mga sibihan, sa mga istasyon o sa mga gihapon nga oras, ako manamilit o magaingon, alagaro na to ang Diyos samtang aduna pa ikahigayunan o dili paulahi ang tanan. God bless and good afternoon everybody.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Manap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panlantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. T3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: T3 Bio. T3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ang nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: T3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
2: Ang Visio
0: gamay
2: mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suki butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a full supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
10: Hamara Herbal Products Center.
9: Ang Hamara Herbal Products Center nahimutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
10: Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. Sharpening the lives of the Filipino.
1: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
2: DTX 500 mapalit sa mga butika.
1: Taspang imo blood sugar. Aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended. Sa mga eksperto.
2: Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay akong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na gina ko ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukan niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka, pariyo sang amarkuso. Chia seeds, the sugared sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. VTX Coffee Mix.
0: Mabahal sa mga VTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong tiyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mang Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Tennis Juanes.
7: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
9: Kung ang kay Fernando Po Jr.,
10: isang bala ka lang.
9: Ako,
10: ang linya ko,
9: isang kapsula ka lang.
10: Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo,
9: ikapsula mo.
10: Extend!
9: Extend! Supplement for men.
10: Gawa sa maca.
9: Isang herb
10: na nagpapataas ng ating energy
9: at stamina.
10: Like flavowaska.
9: Epektibong sexual potency herb.
10: Stimulates libido
9: and treats sexual dysfunction.
11: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
9: Extend! Supplement for men.
11: Isang kapsula pa.
12: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
13: Hamara Herbal Products Center.
12: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
13: Hamara Herbal Products Center.
14: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa CBNO, HO93 at yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: DTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. DTX 500
3: adlaw-adlaw.
2: DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500
4: mabalik sa mga butika.
5: Akong bugas-bugas,
6: akong katul-katul,
5: na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas, ug katul-katul,
2: i-DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
4: DTX 500 mabalik sa pinakadulong butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong, ubusahay. Hanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usab ang akong panantaw. Salamat sa Mighty C, garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Ang nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi bangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Bangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nag-testing man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong lawas ug kapaligod sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinicas Probiotics.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiting nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
11: Hamara Herbal Products Center.
10: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
11: Hamara Herbal Products Center.

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Kalripo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City. 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: 라디오
1: 컴퓨터라죠.
2: K5 News FM.
3: Sharpening the lives of the Filipino.
4: Problemas of fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 aduna kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon batok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
5: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Taspang imo blood sugar. Aduna kay diabetes? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nga kapamubo sa glucose. Visine controls blood sugar. O polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended. Sa mga eksperto.
5: Mabalik sa pinakadulog ng butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukhaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukhaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline, ang vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikda na gina ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa amarkuso. Chia seeds, besugard sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong chan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal. Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
0: Clinica Spore Biotics nga 45 probiotics at 280 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapa-ulcer. Mag Clinica Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Serum para sa aton kabataan. Memory Advanced Serum naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Serum, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend Supplement for Men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like Flavowaska, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-bang nga naga! Sa pulmo, baby!
0: Extend Supplement for Men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Deo Fresh or Clinica Deo Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
12: Hamara Herbal Products Center.
11: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblasyon 1, Shaton.
12: Hamara Herbal Products Center.
13: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license, no adverse findings on character or background investigation, and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental, your partner, your bank, your future. Apply na!

0: News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500
2: mabalik sa mga butika.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
2: Bugas-bugas o katul-katul?
1: I-DTX 500 na! DTX 500! Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas o katul-katul.
2: DTX 500! Mabalik sa pinakadul ng butike sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ubusahay. Mahanap ang akong panglantaw sa sige o pulaw. Misulay ko o tumar, Mighty C. Tulok kapsula sa Oscar Adlong. Karun maayo ng akong pamati o nawala ng kalipong. Kung tinaw na usabang akong panantaw. Salamat sa Mighty C. Garantisado o epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Mabalit sa mga butika. Mighty C! Mighty C! Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
2: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Visio.
0: Nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan nako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
2: Ang Visio
0: nga may D3.
2: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akon ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akon ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinicas Probiotics. Makatabang sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinicas Probiotics. Ang tigpantay sa maayong nga lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinicas Probiotics. Mapalit sa iyong mga suking butika. Clinicas Probiotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinicas Probiotics. Ginapatay ang fungi nga maoy hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident sa Clinicas Probiotics. Mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Healthy nga uto.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Matalong kag alerto nga paminsaron.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
7: Hi, Dennis Juanes.
6: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
8: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Disiting nga bala mga mig. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men.
9: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

K5 News FM. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM, Kaudlipo 100.9 K5 News FM, Rojas City 88.7 K5 News FM, Iloilo City 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM, Tacloban 107.1 K5 News FM, Olongapo City 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Dumaguete City 97.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: campione radio.
1: K5 News FM.
2: Championing the lives of the Filipino.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
4: DTX 500 mapalit sa mga butika.
3: Tas bang imo blood sugar?
5: At tunak may diabetes?
3: Mag DTX 500 ka.
5: Ang DTX 500
3: at tunakin anti-diabetic properties.
5: Sama sa
3: Charantine,
5: nagkapamubo sa glucose.
3: Visine
5: controls blood sugar.
3: O polypeptide,
5: kaparehong epekto sa insulin.
3: DTX 500
5: highly recommend
3: sa mga eksperto.
4: Mabalik sa pinakadulong butika sa iyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigig lain akong paminaw. Magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana o Mighty C 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong mukaon, ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C mabalik sa D3 Bio.
2: Ako si Aying, galabad yun ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Isulayan na akong inom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang, namatikdan na yun ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis o paggamay sa akong buyon.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mabalik sa mga butika. D3 Bio.
3: Ako si Brian, taas akong sugar. Akong sama, dugay kaayo maayo. Pero sukad ni inom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama.
0: D3 Bio, ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pariyo sa nga markuso. Chia seeds. The sugared cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Naka-detox ka pa.
5: VTX Coffee Mix.
0: Mabakal sa mga VTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang VTX Coffee Mix. Nagtistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
0: VTX Coffee Mix. VTX Coffee Mix.
7: Mabakal. Sporbiotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sporbiotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sporbiotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sporbiotics.
0: Clinica Sporbiotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Sporbiotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulcer. Mang Clinica Sporbiotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suki butika.
8: Healthy nga uto.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Matalong kag alerto nga paminsaron.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
9: Hi, Dennis Juanes.
8: Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-ong Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero, naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sang mga neurological disorder. Memory Advanced Zero, bakal na sa mga butika.
0: Kung ang kay Fernando Po Jr., isang bala ka lang. Ako, ang linya ko, isang kapsula ka lang. Kung matindi at mahaba-habang bakbakan ang harap mo, ikapsula mo. Extend! Extend! Supplement for men. Gawa sa maca, isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina. Like flavowasca, epektibong sexual potency herb. Stimulates libido and treats sexual dysfunction.
10: Ka! Bang-banga na ga! Sa pulmo, baby!
0: Extend! Supplement for men.
10: Isang kapsula ka lang.
11: Herbal products ba ang imong gipangita? Diri na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Sporbiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a food supplement for men and women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
12: Hamara Herbal Products Center.
11: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
12: Hamara Herbal Products Center.
13: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung residente ka sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede kamo mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbno.ho93@yahoo.com. Ang requirements maokini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga uga. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500. Mabalit sa mga butika. No one ana makaugana sa kama, masinug, may diabetes ka. DTX 500 na. Ang DTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals og antioxidants, nga gigan sa palaya og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor o usahay kalipungon ko o aduna pa'y mutuhaong itom-itom mga lagumba sa akong panit. O niingon ang kong igagaw nga sulayan daw na ako pag tumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag-adlaw na umpungan na jud akong dibati nga anemic na wala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C!
2: Ako si Pili Kabugnason. Nakog yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kahit gaana akong pamatiyag sa lawas, wala na kong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio! D3 Bio!
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
0: D3 Bio! Ang D3 nga may Vizio. Ang Vizio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
4: DTX Coffee Mix?
5: Gusto ko na.
4: Gusto lang ang isog, iditaman katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga buti.
8: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw.
10: Mabalik sa iyong kasuking butika.
11: Healthy nga uto.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Matalong kag alerto nga paminsaron.
12: Hi, Dennis Juanes.
11: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
13: Extend Food Superman for Men.
14: Ako si Rosanne. Bao, akong bana sang nag-edad ko rin taanyos. Bala, nagahara-haragid. Sang una, hindi man na siya musina. Ay gali. Naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
13: Extend Food Supermet.
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
16: Hamara Herbal Products Center.
15: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
16: Hamara Herbal Products Center.

0: D3Bio Health News. D3Bio.
1: Ako si Elena, gainom jud ko og D3Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Mga ka D3Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ako na sab si Dr. Miloy, hinautunta nga nainom niyo na ang inyong D3Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3. Nganong D3Bio man jud ko over plain D3? Mao ni akong practice. Every after lunch, nabuhat na nako ni a week ago, nga usa na kasimana. Tapos na akong kaon, after paniod to, mag-toothbrush ko, Sir JP. After ko toothbrush, magkuha din ko og D3Bio. Kung ako ning i-oil pulling.
2: Wow.
3: Meaning pa, akong unsa na paakon, niya kuhaon ang oil, niya akong imumog ang oil. Mao na'y gitawag oil pulling. Pero before pa na, mag-plus ako. After plusing, mao na'y pagbutang na ako og D3Bio, nga duha ka soft gel, akong paakon niya sa akong baba, Sir JP.
2: Niya, kay dili man na pwede sa plain D3.
3: Dili na pwede sa plain D3. Mao na'y rason nga nung D3Bio. Jud. Tungod sa BCO nga naanini, mga 5 minutes nimo nga humol sa imong baba ang D3Bio. Bisag kausara sa usa ka adlaw, buhato nimo ni. After nimo toothbrush, after flossing, mas makumpleto jud nimo. Patay jud ang mga kagawana sa imong baba. Ug kini para sa imong oral health kung naka D3Bio ka. Pero complain D3, dili na nimo maingon ana kay ang purpose sa oil pulling is ang BCO nga naa sa D3Bio.
2: Napod kay na diskubrehan, Dok. Di ba kada hapon mo inom man kog DTX Coffee Mix, ako ang programa. Gitistingan ako og pusa kining D3Bio sa kape. Gipusa ko ang duha ka D3Bio o gibutang sa kape. Ang lasa sa akong kape do kay murag candy. Lami jud siya. Naraman jud siya gihapon nga lasang kape. Pero ang gidugang niya, murag macarons nga lasa, muna iyahang lasa. Lami jud siya, Dok. Tistingi pagod ninyo.
3: Ginaisgutan nato ang mga experience all about D3Bio. Unsao nato ni pag-apply sa pang-adlaw-adlaw nga kinabuhi.
0: D3Bio.
4: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
2: Katong niadto ko sa usa ka lugar, nya ni kalit ko gitakigan. Gilantan ko pag-ayo. Nakuyuan gani ko jud kay nako natog unsa na. Pero as time goes by, nakaingon ko, nganong dili imnan og D3Bio? Moto nag D3Bio ko, two soft gels, nagpahuway ra ko, natulog, take advantage of it, para mugawas og magamit ang autophagy. Unya, human sa upat ka oras, inom na pugog duha ka soft gels aning D3Bio, and then after 4 hours, inom na pugog duha, ang imong takig og hilanat og unsa pa diya, madugay na siya kasagaran 3 to 5 days bisag unsa pa kalig-on ang imong immune system. Pero katong ako, Adok, 12 hours na jud. Naka-recover na ko sa akong 40 degrees nga hilanat.
3: Sumala pa sa pagtuon sa Fabian Diarite of Ateneo and Meriti Newport of Spring Hill Unital Incorporated of Florida, USA. Ang lauric acid o ang iyang derivative nga monolaurin, galihok na siya batok sa mga viruses. Number one, ginadisintegrate niya ang virus envelope directly bisag wala ang tabang sa imong immune cells. Pagtugdon sa virus, bungkag na yun. Number two, gi-inhibit niini ang maturation sa virus. Sa ato pa, dili makareplicate, patay na. Meaning, dili na madugay ang virus kung naka-D3Bio ka.
2: Mujud ay na nga og D3Bio ka, very protected kagikan sa mga viral infection.
3: Yes,
2: kung
3: Sir JP.
2: Wala na sa plain D3, Dok.
3: Correct. Kung naka-D3Bio ka, wala pa ang imuhang immune system, patay na ang kagaw. It coats our cells, inhibiting viral attachments of viral proteins to cell. Moneng rason nga no ang monolaurin sa BCO nga naa sa D3Bio ug wala sa ordinary nga D3. Unsa pod ang trabaho ni vitamin D3 nga naa sa D3Bio? Moneng rason nga nung gisagol ang vitamin D3 o ang BCO. Gistimulate niya ang production sa tuang immune system cells. O antibodies aron kaya ni inipatyon ang mga remnants ng virus particles.
2: Kining vitamin D3 nga nasa D3Bio, ginasignal niya ang imong memory T cells. Ano ang purpose sa memory T cells? Ang pagproduce sa mga antibodies para kumabalik usad ang virus or bisag unsa nga virus, kilala na niya.
3: So klaro kayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3Bio. Gahapon gisgutan ako nga kung ga D3Bio ka, pareho ra nga naa kay bodyguard sa inyong balay, security guard ug may police station ka.
2: Dako kayong pag-advantage ana, Dok, sa D3Bio over plain D3. In a way, Dok, wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
3: Ug ako na sab si Dr. Miloy, maayong panglawas, ipadayon.
2: Ayaw abusuhon.
0: D3Bio.
5: Ako si Pili Kabugnason. Dako gyud natabang sa akong panglawas ang D3Bio. Kay gaana akong pamatyag sa lawas, wala na ko gipamati sa lawas.
0: D3Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio. D3Bio Health News.
6: K5 News FM. K5 News FM.
7: Championing the lives of the Filipino.
8: TTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. Mag TTX 500, adlaw-adlaw, TTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, TTX 500,
9: pagpalit sa mga butika.
10: Akong bugas-bugas,
11: akong katul-katul,
10: na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, o katul-katul, TTX 500 na. TTX 500, aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayo sa bugas-bugas, o katul-katul,
9: TTX 500, mabalik sa pinakadul nga butika sa inyong lugar.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Kevin, usa ka call center agent. Adunay ko gibating pang lipong-lipong ugusahay. Mana pa akong panglantaw sa sige ug pulaw. Misulay ko og tumad Mighty C. Tulo ka kapsula sa uska adlaw. Karon maayo nang akong pamati ug nawala nang kalipong. Kung tin-aw na usab ang akong panandaw. Salamat sa Mighty C, garantisado ug epektibo gayon.
0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mabalik sa mga butika. Mighty C. Mighty C. Subok na ng mga eksperto. D3 Bio.
3: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
3: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. D3 Bio.
4: Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko niini sa usa ka bulan, nabantayan na jud nako ang mga kausaban.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
1: Ang Visio
0: nga may D3.
1: Mapalit sa mga butika.
0: D3 Bio. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Clinical Spore Biotics. Makatabak sa pagpahulong sa mga bad bacteria nga hinungdan sa mga infeksyon sa lawas. Clinical Spore Biotics. Ang tigbantay sa maayong lawas ug kapaligon sa imong resistensya. Batok sa mga kagaw. Clinical Spore Biotics.
1: Mapalit sa inyong mga suking butika.
0: Clinical Spore Biotics. Ga-maintain sa pH level sa feminine area. Clinical Spore Biotics. Ginapatay ang fungi nga mao'y hinungdan sa fungal infection ug UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sport Biotics.
1: Mapalit sa inyong mga suki butika.
7: Healthy nga uto.
8: Hi, Dennis Juanes.
7: Matalong kag alerto nga paminsaron.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon.
8: Hi, Dennis Luis.
7: Ini ang garantisado nga epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Zero para sa aton kabataan. Memory Advanced Zero. Naga-improve sang paminsaron. Nagapa-increase sang serotonin. Nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Zero. Bakal na sa mga butika.
0: Extend Food Supplement for Men.
9: Ako si George, 35 years old. Damo na ko nga try nga supplement for men. Pero ibagin ang Extend. Nasawaan gid namon sang mga amigo ko. Swabe lang kag mag-ans lawas. Bisiteng nga bala mga meg. The best gid ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men.
10: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinica Spore Biotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado. Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton. Hamara Herbal Products Center.

0: K5 News FM. K5 News FM.
1: Championing the lives of the Filipino.
2: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. Nawad ang nabaka-ugana sa kama? Masinug. May diabetes ka? Mag-PTX 500 na. Ang PTX 500. Adlaw powerful extracts, nga phytochemicals, og antioxidants, nga gigan sa palaya, og desugared sugar cane, mga organic compounds. Epic. Tiba atok sa sakit ng diabetes. DTX 500. Mabalik sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
1: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor ug usahay kalipungon ko ug aduna pay motuhawng itom-itom nga lagumba sa akong panit. Iniingon ang kong igagaw nga sulayon daw nako pagtumar ang Mighty C alkaline vitamin C. Sige na kung tumar og Mighty C matag adlaw, naumpawan na jud akong gibati nga anemic. Nawala na jud ang lagum-lagum sa akong panit.
0: Mighty C. Mapalit sa mga D3 Bio.
2: Ako si Pili Kabugnason. Ako yun natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana akong pamatiyag sa lawas. Wala na akong ipamati sa lawas.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Florazel. Before, problema dyan na ako ang irregular nga regla. Maabot pa dyan ng tulong kabulan. Pero sukat iinom ko sa D3 Bio. Normal na dyan na akong regla.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabakal sa mga buti.
7: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special. Kaya naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakape ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Sakit ang tiyan, kasagaran, nalisdan sa paglibang. Mag Clinicas Probiotics 545 Probiotics. Ngamutabang sa pagbalik sa nindot ng digestion. Sa Clinicas Probiotics, suwabe ang paggawa sa hugaw. Mag Clinicas Probiotics. Adlaw-adlaw.
9: Mabalit sa inyong kasuking butika.
10: Healthy nga uto.
11: Hi, Tamis Juanes.
10: Matalong kag alerto nga paminsaron.
11: Hi, Tamis Juanes.
10: Mas manami nga performance sa eskwelahan kag sa pagtuon. Ini ang garantisadong epekto sang pinakabag-o nga Neurobiotic Syrup para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup naga-improve sang paminsaron, nagapa-increase sang serotonin, nagabulig kayo sa mga neurological disorder. Memory Advanced Syrup, bakal na sa mga butika.
12: Extend the Food Superman for Men.
13: O si Rosan, baw, akon ba na sang nag-edad 40 anyos bala, nagahara-haragid sang una, hindi man na siya musina. Ay gali, naka-extend Food Supplement for Men. Tungod sa Extend, wala lang kami kakaedad nga duha ba? Nami, gidang Extend.
12: Extend
14: Food Supplement.
15: Herbal products ba ang imong gipangita? Dili na ta sa Hamara Herbal Products Center. Ang Hamara Herbal Products Center masaligan ug adunay numero unong produkto sama sa DTX 500, Mighty C Alkaline Vitamin C, D3 Bio, Clinicas Probiotics, Memory Advanced Syrup, Mighty C Syrup, DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Pre-Bio Coffee, Clinica Dio Fresh or Clinica Dio Roll-On, DTX Beauty Soap, DTX Oil, ug Extend a Food Supplement for Men and Women. Kung epektibong herbal products ang imong gipangita, diri na ta sa sigurado.
16: Hamara Herbal Products Center.
15: Ang Hamara Herbal Products Center na himutang kini sa Stall B2, Villa Macias Building, Poblacion 1, Shaton.
16: Hamara Herbal Products Center.
17: For job hunters out there, ang Cooperative Bank of Negros Oriental Shaton Branch nagkinahanglan og dugang nga account officer para kini sa mas maayo og paspas nga serbisyo. Qualifications: bachelor's degree relevant sa trabaho, at least 6 months of relevant experience with good communication and interaction skills. Dapat anaay driver's license. No adverse findings on character or background investigation and reference checking. Og mas prefer nila kung resident tika sa Shaton. Ayaw i-miss ang opportunity, mga Shatanon. Ang mga interesado, pwede ka mo submit og application sa mga buhatan sa Cooperative Bank of Negros Oriental o email ngadto sa cbnoho93@yahoo.com. Ang requirements mao kini: application letter, resume, diploma, transcript of record or TOR, training certificates kung naa. Cooperative Bank of Negros Oriental. Your partner, your bank, your future. Apply na!

0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados. Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran. Ugiya, kambahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati, apil sa mga health topics. Adlaw-adlaw, kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod ug naay history ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay ang DTX 500.
2: DTX 500.
3: Mapalit sa mga butika.
4: Dok Ramil Uy ug sa mga suking tagpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
5: Maying buntag Sir JP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 og ang super antioxidant og ang Mighty C nga alkaline nga vitamin C. Pinakamayon ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyuhang tiyan.
4: Mojo Doc, og dili sila dapat mabalaka kay alkaline based magud ang Mighty C. Dili ni acidic og luwas na jud sa iyang inumon bisag wala pa kakaon. Pagisgutan na to Doc Ramil kung unsa kaha kining Zollinger-Ellison syndrome. Mao kini siya ang overproduction sa mga acid sa atong tiyan tungod sang tumor nga nitubo sa atong pancreas o sa upper part sa atong intestine.
5: Ang sintomas aning Zollinger Sir JP is ang pagtaas sige sa imong stomach acid. Sige kang gasuka-suka, sakit imong tiyan, gadayariya ka, burning, aching sensation nga imong mabati sa imong tiyan. Acid reflux, heartburn, nya naniwang ka og mawala ang imong ganas kaon. Usually ang tumor malignan Sir JP og mukatag sa pinakaduol nga lymph nodes og sa liver.
4: Ah, kakuyaw. Gastrinomas ang tawag anang tumor Doc Ramil. Og kini maoy hinungdan sa pagdagan sa gastrin hormone. Og kining gastrin, mo'y mupudagan si imong stomach acids.
5: Mao na Sir JP, nga dili jud maayo ang hyperacidity ana nila. Bisag unsa pangatambal ang ilang imnon.
4: So usa ra jud ang gigikanan sa anang tumor. Ang pagkurap sa mga DNA sa cells. Maong dili ingon ana ang type sa cells nga mugawas during cell division. Mao na rason kung ngano kinanglan jud ta mo kaon og utan, prutas ug pataso na to ang antioxidant sa tong lawas. Pinaagi sa pag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron nga maproteksyonan ang selula batok sa mga free radicals.
3: DTX 500.
1: Ako si Annabelle. As kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Musugot kag sa dili ang tao na ay sakit or balatian tungod sa kakulangon sa antioxidant sa
4: Correct. GP.
5: Mga dili ganahan mo kaon og gulay. Lagi na yung mga tao ngayon na di ganahan mo kaon og prutas. Kung mukaon man gyud usara pud ka klase. Ang sekreto sa antioxidants kinahanglan lain-lain og sources.
4: Oh.
5: Kay dili tanang utan og prutas taas og antioxidants.
4: Correct.
5: Kung paltan alugbati di ko ganahan na mubo ra ang antioxidants. Pero kung broccoli ganahan ko na taas lang antioxidants. Gamay ra jud na kasagaran ang antioxidant contents. Ako jud gi recommend Sir JP ang pag-inom sa mga power combination like DTX 500 og Mighty C aron taas kaayo ang antioxidant nga ilang makuha ug madeposito sa ilang lawas. Sayunan ka ba ng antioxidant sa DTX 500 naagyog kay 1.3 million ORAC units.
4: Pagkataasa na Doc.
5: Samo ta jud Sir JP kung duha ka kapsula sa DTX 500 ug Mighty C ilang imnon at adlaw-adlaw. Sa to pa it's all about antioxidants ra gihapon. Kung ganahan ka nga maayo ang imong panglawas dili ka dali matigulang ug dili dali matigulang ang imong mga selula. Swerte gani ta Sir JP ni Gross daghan kay tagtubo nya mao diha na nagikan ang kuan di sugar cane extract or DSA nga makita mo sa DTX 500.
4: Oh unya dili pa Pinoy nang nakadiskubre Doc kundi usa pa ka American scientist nga eksperto sa antioxidants.
5: Nahibulong jud siya Sir JP nganong sa kadaghan sa tubos ni Gross. Tan-aw ni mustas nag green lang na wala joy makagama og food supplement gikan sa pag-extract sa panit nga bahin sa tubo. Mo nang nahimo karon ang DTX 500 nga nagagikan sa pait nga bahin sa tubo. Kampiyon jud ni para sa mga naay diabetes, tumor o cancer. cancer, nagapabata pa jud ni sa imo nga lawas.
4: Wow.
5: Mao ayaw jud kalimot sa pag-apil sa DTX 500 ug Mighty C sa inyo nga mga food supplements.
4: Mm.
5: Ang tumong niya na kay ang pagdugang ug daghang antioxidant sa lawas tungod nga kulang ra jud ang inyong gikaon nga mga prutas ug utan.
4: So kun mahadlok ka sa mga bukol-bukol, tumor, cancer, mag DTX 500 ug Mighty C jud matag adlaw for your adequate self-protection.
3: DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi ug ako pud nga pus-on sakit.
2: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag,
6: tulog pod ka kapsos sa gabi.
2: Simana lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
2: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid.
8: Magsigi ko og suka-suka.
7: Ipatumar ko sa akong bana og Mighty C.
8: 2 times a day.
7: Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon.
8: Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
4: Mga ka-DTX o ka-Mighty C, ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako nasab, si Dr. Ramil Uy, magapahinomdom ka ninyo sa pag-inom o DTX 500 o Mighty C, ang alkaline nga vitamin C matag-adlaw alang sa inyong mahimsog nga panglawas.
4: Hisgutan na to, Doc, kung unsay benepisyo nga ato makuha sa pag-aswat kining barbell sa gym o kung weight training. O unsaon pagtabang sa DTX 500 o Mighty C, isip mga antioxidants o immune system booster.
5: Hmm. Nag-gym po ba ako, Sir GP?
4: Amo ba?
5: Tungod kay samtang katigulang ta, mubo ang ato ang bone density.
4: Gusto!
5: O hinahinay nga magkadaot ang ato ang mga bone tissue.
4: Mm-hmm.
5: Ang pag-aswat, kining pag-alsa sa mga weights, maoy gapakusog sa atong mga bukog o magapataas sa atong bone density.
4: Correct! Gatabang po ni sa paglambo sa ato ang body composition.
5: Mm.
4: Matunaw ang ato ang fats o mailisan kini og maskulo.
5: Mm.
4: Inubanan pa sa saktong pagdieta o pagpahuway, mahimong maskulo do ang kanimong tambok nga tawo.
5: Pero Sir GP, kinahanglan hinumduman po nila nga ang pag-exercise nagkinahanglan po ng saktong breathing technique.
4: Oo.
5: Kay samtang gaswat ka sa mga bugat na kinahanglan po og oxygen ang imong mga muscles.
4: Mm.
5: Ang taas nga demand sa oxygen mo resulta na sa taas po nga level sa oxidative stress.
4: Maulagi.
5: Dere na musulod Sir GP ang importanteng benepisyo sa mga antioxidants.
4: Mm.
5: Ug nganong mo inom yugang mga suplemento nga naay antioxidant sama sa DTX 500.
4: Mm.
5: Ug Mighty C, gani kinahanglan jud nga mukaon og utan pod, mga prutas ug uban pa nga mga gikinahanglan nga mga antioxidants.
3: DTX 500.
9: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin gitistingan ako og inom DTX 500 duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
4: Ang DTX 500 ang may pinakabataas nga antioxidant nga protektar sa mga selula kauban ang mga muscle cells. Mas mo accumulate pa jud ang mga free radicals kung sigihon natong exercise atong muscles.
5: Mm.
4: Unya, ang atong mabati nga sakit samtang uguman og exercise. Usa ka pa matuod ka na dok nga naa kay oxidative stress.
5: Correct. Say normal ano? Kapoy, kanang magsigag alsa.
4: Palalakit lawas.
5: Palalakit lawas, no? So, Sir JP, mo improve ang metabolism bang tanang chemical processes nga nahitabo sa sulod sa atong lawas aron ta mabuhi, apil na ang digestion. Sa ato pa, mas aktibo ang atong metabolism sa lawas kung magsigita og exercise.
4: Ang DTX 500 adunay direktang epekto sa atong atay. Pancreas, small intestine, ug tiyan. Mauni sila ang mga sources sa atong digestive enzymes ug acids nga maoy ga-breakdown sa mga food particles. Sa pag gamit sa DTX 500, Doc, sigurado jud nga kampiyon o supisyente ang mga kinanglano nato aron matunaw, maproseso, musuyop ug mugamit ang ato mga nutrients nga giinom o gikaon.
5: Sakto gina, Sir GP. Ang pag-exercise sa gym, kinahanglan nga na-enjoy backup nga good nutrition.
4: Mm-hmm. Correct.
5: Sayang na, magsila ka exercise, wag mo kay kaunon. Niyay mo kaunon, puro lang noodles, puro lang way pulos, mga junk foods, way pulos imong kuhan pag-exercise. So, kung wala'y backup, himan-himan, wala gihapoy pagbag-o sa imong lawas. Usa sa mga nagustuhan ko nga benepisyo sa pag-barbell, Sir GP, mo ang pag-lig-on sa akong lawas ug mga joints aron malikayan ko ang mga injuries puhon.
4: Correct, Dr. Ramil. Kung regular na kag-aswat ug bugat, ilabi na kung insaktong imong pag-execute unya, insakto pod ang imong postura, makapalig mag-igo ni sa imuhang mga ligaments ug tendons.
5: Siyempre, Sir JP, dili jud na malikayan na ay mga buluhaton sa balay nga kinahanglan nato muaswat ug bugat.
4: Mm-hmm.
5: So kung ga-gym man gali ka, kusgan ka.
4: Uh-huh.
5: Dili jud sa yon ma-injured imong lawas tungod sa pag-aswat ug bugat.
4: Mao jud dok, pero dili jud na nila kalintan. Ilabi na karon sa pandemic pa, na ay risgo nga dala ang pag-adto sa gym. Pwede ka matakdan og virus.
5: Mm.
4: So aron aduna kay proteksyon, inom jud og Mighty C. Gi-boost niini ang imong immune system to give you the chance nga sukulan ang bisag unsang impeksyon.
5: Mm. So simple lang Sir JP ang tumong nato niini, moadto man ka atag gym aron mahimo atong panglawas himsog ato na lang jud tinud-on.
4: Mm-hmm.
5: Inom na gyud tag DTX 500 og Mighty C kada adlaw.
4: Absolutely dok.
3: DTX 500.
10: Ako si Annabelle, as kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan nako silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So sa kabulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
3: DTX 500. Mapali ang mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Bibo taga Cebu. Nagkayuti ay ko sa sigig kaunog parat inom og soft drink. Patumar ko sa akong asawa og Mighty C 2 times a day. Buntag o gabi. Ila lang kaadlaw nawala na akong UTI.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapali sa mga butika. Mighty C, kasayuran sa maayong panglawas.
5: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun ato, Sir JP.
4: Mm.
5: Tungod kay maulaw man kasi mga tao nga kulima niya, labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
4: Muna igiingondok nga, dilita ng tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
5: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
4: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba nga makadaot sa imong panit na ni siya whitening agent nga makapaputi sa imong ilok.
5: Lahira, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
4: Ubit. Tao. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
5: Sa mga naay problema das panit, Sir JP, girekomendar dyan nato ang paggamit sa Santon Plus Herbal Soap nga naay antimicrobial properties nga makapatay sa tanang klaseng kagaw sa imong mga panit.
4: Kani mga hadhad, alap-ap, alipunga, buni, kagid, mga hubag-hubag, bugas-bugas, tanang problema sa panit, kaya kayo walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
5: Yes. Makapaputi pa dyan, Sir JP. Unya, na siya'y mga skin whitening substances.
4: Tsakto dyan ka, Dok. So kung gusto nila nga mahami sa ilang panit sa mas artista, gamit sila og Santon Plus Herbal Soap.
5: Mm. Naigitawag, Sir JP, nga power of touch.
4: Mm.
5: Human as we are, receptive jud kayo ta sa touches, Sir JP.
4: Gusto.
5: Oh, basta ikapikapon, kuya na. Nainom duman ba ni mo, Sir JP, atong bata pa ka?
4: Uh-huh.
5: Anang sakit imong lawas, o niya, muhikap, ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
4: Bitaw sa, murag maayo ka. Daghan mo jud tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa tong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa tong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod ug sa tiil, haplasi dayon og Santon Plus Herbal Oil.
5: Na ay calming effect ang Santon Plus Herbal Oil, Sir JP.
4: Mm.
5: Aduna ni mga santon extracts ug mga nakalami pa jud, Sir JP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yang kainit.
4: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra jud ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga kamudiha kung nagani mo'y bation ng mga sakit sa iyong lawas, ayaw niyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot ra ba dyan sa inyong kidneys? Ang mag-Santon Plus Herbal Oil na.
5: Yes.
4: Kay sa Santon Plus Herbal Oil, ang sakit mawala, marilax pa dyan ang iyong lawas o guna-huna.
5: Mm. Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
4: True.
5: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise.
4: Mm.
5: Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
4: Exercise sa kama ba, Doc?
5: Dala na na Sir JP, sa added benefits.
4: Oh,
5: kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
4: Lami, Judy, yung Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay na ang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni Papa.
5: Mm. Najay panahon, Sir JP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
4: Ako, Dok, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Dok, kay dili siya gastric irritant.
5: Mm.
4: Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
5: Mm. Ang nakanindot pa jud na yung DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwa. Ang kay stored fats raman ang target nga wala o ni chia seeds.
4: So, ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya di sugared sugarcane extract. Gamoy, usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
5: Muna yung ingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
4: of
5: pa.
4: Of course. Pero, Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
5: Oo, nindot na.
4: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
5: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
4: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa hali ni ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
5: Sa ato pa, nasilay tulo ka pwedeng pilihan, Sir GP. DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
4: ga-detox ka pa!
3: DTX 500!
1: Ako si Jay. Siging kasakit ang akong likod o na-history ang among pamilya nga na-sakit sa kidney. Pagkadungog na ako sa radyo, na ay DTX 500. Ako gitrayo ginoo ang kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo ka yung DTX 500.
3: DTX 500! Mapali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News, D3 Bio.
12: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
13: D3 Bio.
12: Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kusab si Doc Ramil Oy. Gisigi ba ninyog inom ang inyohang D3 Bio? Hinautunta, gisigi ninyog inom ang D3 Bio tungod kini ang makatabang kontra sa viruses o mga bakterya.
4: Atong isgutan, unsa ba ang insulin, insulin resistance o ang papel sang D3 Bio sa paglikay sa sakit nga diabetes. Ang insulin ang usa ka hormone nga maomoy muabli sa selula aron makasulod si glucose. Kini ang gihimo sa beta cells sa islets of Langerhans sa pancreas.
5: Sa ato pa, Sir GP, ang insulin mura ni track nga maoy tighatod sa imong glucose sa cells aron magamit kini as fuel or source sa imo energy. Duha manggod ang klase sa diabetes, Sir GP.
4: Oh.
5: Diabetes type 1, ang pancreas dili mo gama og insulin. Walay insulin, walay muhatod sa glucose paingon sa imong cells.
4: Ah, pareho ra jud na, Doc, nga ang insulin maunay track unya si glucose maunay tubo. Nga kinanglan ihatod sa sentral aron mahimong asukal. Ang ugat maunay dalan. So kung walay track, mudagan ang tubo sa dalan kay wa may muhatod nga track.
5: Mao sad na, Sir GP, ang diabetes type 2. Naay insulin nga mudala sa glucose paingon sa cells apan dili pud mudawat ang cells sa gihatod ni insulin nga glucose.
4: O mura po di ay nag-track nga naay kargang tubo apan dili dawaton sa sugar central. Ang resulta, pareho ra pod sa type 1 diabetes, mudagan ang glucose sa dugo kay dili man magamit anang mga cells.
5: Buot pasabot, Sir JP, diabetic na ka. Taas na kayo ang glucose sa dugo. Maabot naman gani ang uban og 400 to 800 ang ilahang blood sugar?
4: Ah, og ingon na ani do kataas, mabuta na ang mata. Dili na mo tindog ang sex organ sa lalaki. Pait kayo no. Nya dili na muayo ang mga samad sa tiil. Unya putlo na laman sa doktor.
5: Makadaot pud ni sa imong kidney, Sir GP. Ug ang ugat nga maunay hinungdan nga maka high blood. Madaot pud imong kasing-kasing, ma-stroke ka ug pwede ka nga magka fatty liver.
3: D3 Bio.
14: Ako si Elena, gainom jud ko og D3 Bio ang akong tibuok pamilya para malikayan ang infeksyon tungod sa mga virus ug mga bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
4: Kamong mga naay tambok sa tiyan ha, pagdita na good mo.
5: Correct, Sir GP, kay kanara ba ang obesity o kanang simple nga pagkadako sa imo tiyan, posible nga usa ka sinyalis nga aduna kay insulin resistance. Naay saying, Sir GP, nga moingon, the larger your waistline, the shorter the lifeline.
4: Warning na. So Doc Ramil, paano makatabang si D3 Bio nga dili magka-insulin resistance?
5: Ang D3 Bio maunay gapugong para dili na dawaton sa imong selula sa insulin. Gitagaan sa ditribayo ang ato ang selula og choice aron makapangita og laing kakuhaan sa kusog, which is the medium chain triglycerides nga naa sa ditribayo.
4: Sa ato pa, Doc Ramil, unang matabang ni ditribayo kung dili makasulod si glucose, lain ang musulod.
5: Correct, Sir JP. Ang ketones nga naa sa ditribayo ang usa sa mga best sources of energy. Og ang ketones ang superfood for the brain. Wala na sa D3 nga plain, Sir JP.
4: Sa simpleng istorya, Doc, meaning, kung aduna kay insulin resistance, makatabang jud ang ditribayo as your source of energy.
5: Correct. Usa pa sa akong nabasahan, ang MCT sa ditribayo, Sir JP, dili ni mo makita sa plain D3. Gikorek ni ini ang imong selula aron mailha na usab niya ang insulin. Pananglitan, ang imong mga selula na puno na sa mga toxins ug mga tambok, kung maagian kini sa MCT sa ditribayo, iyaha ng limpyuhan. I-detox na sa ditribayo ang imong selula. Tanan nga mga toxins ug mga hugaw diya, matabangan jud ni ini. In short, mao ni ang target. Kung naa kay insulin resistance, manambok ka, grabe na ang pagtaas sa imong blood sugar, usa sa mga angay ni mong ikonsiderar kung unsay angay ni mong buhaton para mahimong sensitive ang imong insulin. Ang ditribayo mao ay makatabang jud ani. Inubanan sa pag-exercise, insaktong pagtulog ug pagpili sa saktong pagkaon nga maoy pipila ka mga lakang nga angay nga buhaton. That's why dapat na jud mag-upgrade, Sir GP. Dinhi na ta sa 10 times more potent, 10 times more nga kusganon kun itandi sa ordinaryo nga plain D3.
4: Bitaw ano?
13: D3 Bio. Ako si Delphine. Usahay nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usa sa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na gyud akong mga ginapamati.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
16: Ang Visio
15: nga may D3.
16: Kapalit sa mga butika.
15: D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo, jud kaayo.
15: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health. News.
5: Ako no sab si Dr. Mil oi hisgutan nato karon ang cold press extra virgin coconut oil nga naa sa ditribayo ug wala sa plain nga ordinary D3 salt.
4: Basta gani cold press process, buti pasabot ana, wala kaagi og init, wala giluto, and in a natural way. Kini gipalandungan para mulundag ug musaka ang atong gitawag nga cold press extra virgin coconut oil.
5: Og kini nga klase nga virgin coconut oil, Sir JP, mo ay pinakanindot. Ang pinakaepektibo kinadaghanan og lauric acid, daghan og caprylic acid, caffeolic acid, mga medium chain triglycerides. Kining medium chain triglycerides nga daghan jud kayo siya gamit sa atong lawas, mao kini nga atong paghistugutan karon. Pag imong gipaak ang soft gel sa ditribayo, usa nimo siya itulon kay imo ning gipaak ni sugod na ni siya sa imo nga ba. Katong mga na gingivitis or GP, mao na ang kinahanglan nilang himuon sa baylo nga tunlon paakon sa nila. Mugawas ang BCO ug ang D3 ngadto sa baba, kini maoy tambal or prophylaxis nga gitawag nga oil pulling. I-feel yun na nila, Sir JP. Tanan nga magian sa oil sa ditribayo, sa extra virgin coconut oil sa ditribayo, tangtangon jud ang imuhang mga oral microbes, mga bakterya ug mga fungal infection nimo diya sa imong baba. Tangtang jud na sa ditribayo. Kung nahuman na, pwede nimong mausap, wala jud problema na. Moingon ka nga, unyan, saan naman lang tong mga mikrobyo ato?
4: Ah, namatay na to, Doc. Ayaw na jud problema, ha?
5: Bisa pagtunlon pa to. Siguro patay na jud to, Sir JP. Ang wala namatay ato is ang ditribayo.
4: Ang function sa ditribayo to kill viruses and bacteria, buhi pa. Bisag pa imo tong gi-oil pulling.
5: Naapagihapon, unang adlaw pa lang to, kung sasakyanan pa, primera pa lang to, Sir JP. Si lauric acid, si caprylic acid, sila pa to ang manaog, gikan sa imutyan, paingon sa imong tinai. Kinsa may una niyang hipuson, ang H. pylori bacteria.
15: D3 Bio.
18: Ako si JM. Dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
15: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
16: Mapalit sa mga butika.
15: D3 Bio.
4: Ang H. pylori ang usa kini ka bacteria nga mukos og ulcer. Gitawag ni siya og H. pylori.
5: Kung mudaghan man guna, Sir JP, ang H. pylori sa imong tiyan, gaacid ka.
4: So kung maudok Ramil, nindot ni siya sa may mga ulcer ang D3 Bio.
5: Dili lang ulcer, Sir JP. The best ang D3 Bio, including na ang hyperacidity, may problema ka sa GERD, kung imong tanaon ang GERD kontraanin niya mantika. Pero the only mantika aron makorek siya is ang BCO nga gikan sa D3 Bio.
4: Sa to pa dok, friendly ni siya klaseng mantika, ang virgin coconut oil.
5: Of course, pero katong mantika nga imong gigamit kung magprito or mugisa ka, katong mga trans fatty acid ga padugang padyunto sa imong acid og mugrabi ang imong ang GERD.
4: Mao before si D3 Bio mugikan sa imong tiyan, kinsa man ang iyang gipangita. Iyang gipangita si Adifilos og si Lactobacillus acidophilus. Si Lactobacillus acidophilus usa ka klase nga probiotic. Kini siya ang probiotic adunay abilidad nga makalahutay sa stomach acid. Pero gamay na lang jud ni sila. Samot na kung imo giabusuhan ang imong ikayong panglawas, kanang wala ka mukaon og mga pagkaon nga high on fiber, kanang mga pagkaon nga fermented.
5: Kanang kasigi kag ka og mga tam Sir GP, samot na jud sila kagamay. Mga matay nila sa mga added sugar. What's good, Sir GP, is padaghanon nila pinaagi nining D3 Bio. Unya, kung daghan na ang ato ang gitawag nga Lactobacillus acidophilus, layo na ka sa H. pylori, nga mo na hinungdan, nga nung magka-ulcer ka o mag-hyperacidity.
4: So, gipatay na nimo sa H. pylori, gibilinan pa dyan nimo og security guard, ang imuang tiyan.
5: Og dili ra na, Sir GP, iha pa dyan ni gipromote aron mo daghan ang pagtubo sa imuhang mucus lining.
4: Correct! Ang pag-ayo sa mucus lining, nga giguba ni H. pylori.
5: Grabiha sa pagkadaghan ang mga benepisyo kung gainom tag D3 Bio, Sir GP. Kumpara sa plain D3. Tungod kay ang superstar sa D3 Bio, dili ang D3, kundili ang BCO nga naa sa D3 Bio.
15: Kasayuran sa maayong panglawas.
4: Naajoy mga tao nga bisag unsaon pagkaligo og ilis, dili jud mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
5: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Og dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang nga panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho.
4: Og dili lamang sa baho ilok, Dok. Tanan nga mga kakulian sa panit. Kaya jud kaayos ang Santon Plus Herbal Soap. Hadhad, alipunga, alap-up,
5: Kagid,
4: no? Gutang, bugas, buni, athlete's foot, ug kaspa. Kini tanan kayang walaon sa Santon Plus Herbal Soap.
5: Oh, so kinahanglan mag Santon Plus Herbal Soap gyud ha kay dako ginagkatabang labi na sa mga batan-on diha kay mostly sila ra bagini una. Sakto gyud pag human nila ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ang ilang ilok aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
4: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
5: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
4: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa to pa, non-toxic.
5: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo, ugbutangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
4: Muna, Doc, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo improve ang circulation. Apan kasagaran jud wa tay panahon para mag-exercise.
5: Naay duha ka pamaagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement og pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
4: Perfect.
5: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
4: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
5: Hala? Tay, pwede ka na.
4: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc, ang effect sa Extend Food Supplement nga makapabarog dyan ug armas ni Mister. Makaingo dyan gag, gusto ko pa, bisag dili na siya.
5: Hala? Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
4: Ganahan dyan ko, Ana, Doc. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
5: Ang himoon niya, Sir GP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
4: Kalami.
5: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado. lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
4: Gusto.
5: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra jud kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung naay DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
4: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganandi ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
5: Katong mga kwartahan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom og stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
4: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa, special pa. Pero kung gusto jud nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
5: Mm. Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa jud ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing naga kinahanglan.
4: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka, Doc, makahibalo pud ka nga makatabang kas mga pobre.
5: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
4: Hangtod din na lamang kita for today, mga kaditribayo, sa sunod na pod nga pagsibya sa mga kasayuran sa mayong panghimsog. Ako si Jean Paul Hineroso.
5: O ako si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas, ipadayon.
4: Ayaw, abusohon.
16: Ditribayo! O si Richard. Siging galabad akong ulo. Tasa dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, ditribayo. Sa nakabulan na wala lang akong labad sa akong ulo. Na normal lang akong blood pressure.
19: Ditribayo! Ang Ditri nga may visio.
20: Ang visio
19: nga may Ditri.
20: Papalit sa mga bulika.
19: Ditribayo! Ditribayo!
21: Health News, kasayuran sa maayong panglawas.
22: Programa nga puno, kumpleto, con todos ricados.
23: Nga muhatag ka na to, nga sakto nga kasayuran.
24: Ugiya, kampahin sa ato ang maayong panglawas.
25: Mamati,
26: apil
27: sa mga health topics.
28: Adlaw-adlaw,
29: kauban ang mga health experts.
30: Kasayuran sa maayong panglawas.
31: K5 News FM.
32: News FM.
33: This is K5 News FM, your official news and music station.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tajud kayo ang akong blood sugar. Ako gusto lang nang inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. May hinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio. D3 Bio.
5: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa
6: D3 Bio.
5: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: D3 Bio.
8: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
7: D3 Bio.
9: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
4: Ang Visio
2: nga may D3.
4: Mapalit sa mga
2: D3 Bio DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubo sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500 para sa matino nga dugo. DTX 500 para sa healthy nga tay. DTX 500 ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo ang atay, happy kanunay. DTX 500 masaligan, epektibo. DTX 500. DTX 500 makabulig sa pagtilo sa imo atay, paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw. DTX 500 ang may pinakamataas nga ORAC value. Gani ini ang power antioxidant oxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kamagdanan sa pagka-damage sa atong atay. Sa DTX 500, ikaw ang protektado sa delikado nga fatty liver, nga kung mapabayan, amo naman ang kamagdanan sang cirrhosis of the liver o kung cancer sa atay. Likawan ang pagkubag sang imo atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500. DTX 500.
10: Diyan na mag-aso.
11: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
11: Kanus ama ka nag-start o ga DTX 500.
10: Bagduha pa kasi mana.
11: Yung sabi niyong pag-inom.
10: Muntag og happy eh.
11: Kapila naman yung sugar ni Moron?
10: 126 na lang.
2: DTX 500. DTX 500.
12: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako niya cholesterol. Around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Yung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko ka po yun. Wala ko na siya nabatsyag.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako si TC taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog. Inog kagabi eh, magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C, semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo, jud kaayo.
2: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Mapalit sa mga buti.
2: Mighty C,
4: Mighty C.
2: Mayor Pride Henry Tevez, isa ka certified Mighty C user.
14: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan, kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C, ang kondisyon gid kini.
2: Mighty C,
4: mapalit sa mga butika.

0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Habang talupangdan ko nga makula-pula ako ihi. Bangod gali sa kape nga akong ginainom. Gintistingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nag-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala gid ko kainom kape kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix kag gintistingan. Wala gid ko nagbatsyag asin. Salamat gid DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasin.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko.
7: Ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes.
6: Tapos ka ng maligo.
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend food supplement for men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend food supplement for men.
7: Sa amul lugar, sikat-sikat ko to ya.
6: Ako ang pinaka-astig na boksidor.
7: 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
7: Pigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend, extend food supplement for men.
9: Ako si Bartolome Lucas. May erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sang extend food supplement for men. Ini akong gitiluan. Bawo kabas ko gin. Nakamuligid sa akong problema. Na mo gin salamat sa extend food supplement for men.
7: Extend food supplement for men. Extend food supplement for men.
10: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong manok. Siling sa amigo ko. Itry ang extend food supplement for men. Kay epektibo ko no. Akong gintiluan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akong manok. Kanamit gisa experience ba?
7: Extend food supplement for men.
11: K5 News FM.
12: News FM.

0: Nakakapuot ang ina, tayo ay lumipad. At ako ay iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo ay lumilipad. At ako'y iniwan mo.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.

0: K5 News FM.
1: Sharpening the lives of the Filipino.
2: D3 Bio.
3: Ako si Inara. Tanjud kayo ang akong blood sugar.
4: Ako gisulay nung inom ang D3 Bio 1 capsule 3 times a day.
3: Nahihina-hina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
5: D3 Bio.
2: D3 Bio.
7: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat po sa
8: D3 Bio.
7: Sa usa ka semana ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
9: Ako si JM. Ako di tigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong kadao-adao nga buluhat sama sa pag-ehersisyo.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
5: D3 Bio.
10: Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na ko may memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye. Mao kini ang ako ang sekreto.
2: D3 Bio.
5: Ang D3 nga may Visio.
6: Ang Visio
5: nga may D3.
6: Mapalit sa mga butika.
2: D3 Bio
11: DTX 500 ang sapat sa diabetes. Mangud ini ang nagapanubong sang imo blood sugar, nagatilo sang imo dugo, kag nagapabakod sang imo mga ugat. Sa DTX 500 malikawan ang pagkabulag, pagkautod sa imo tiin, pagkaguba sang kidneys, kag pagkubag sa imo atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imo blood sugar level. Gani sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. DTX 500 para sa matino nga dugo.
12: DTX 500
11: para sa healthy nga tay.
12: DTX 500
11: ang DTX 500
12: ang may mataas nga antioxidant
11: nga amo naman
12: ang nagatino sa imo atay.
11: Basta tino ang atay,
12: happy kanunay.
11: DTX 500
12: masaligan,
11: epektibo.
12: DTX 500
11: DTX 500
12: makabulig sa pagtino sa imo atay,
11: paagi sa pagkuha sa mga toxins halin sa atong ginakaon kag ginaidong kada adlaw.
12: DTX 500
11: ang may pinakamataas nga ORAC value.
12: Gani
11: ini ang power antioxidant oxidant nga amo naman ang nagasilhig sa mga free radicals sa atong dugo, nga amo ang kabangdanan sa pagka-damage sa atong atay.
12: Sa DTX 500,
11: ikaw ang protektado
12: sa delikado nga fatty liver,
11: nga kung mapabayan, amo naman ang kabangdanan sa cirrhosis of the liver,
12: ukon cancer sa atay.
11: Likawan ang pagkubag sa imo atay.
12: Mag DTX 500 kada adlaw.
2: DTX 500.
6: DTX 500.
13: Diyan na mag-asok.
14: Ang imong sugar sa una, pila man?
13: 300.
14: Kanus ama ka nag-start o DTX 500.
13: Bagduha pa kasi man.
14: Yun sa amin yung pag-inom.
13: Muntag og happy eh.
14: Kapila naman yung sugar ni Moron?
13: 126 na lang.
2: DTX 500. DTX 500.
15: Ako si Princess Jack Consular. Ataas ang ako nga cholesterol around 200. Nag-take ko sa DTX 500. Twice a day. Wala na ang symptoms na ginabatsyag ko before. Kung bilang gahugot ang akong dughan. Dasig ko kapuyon. Kaya ko na siya nabatsyagan.
2: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia. Dili ko makatulog. Tulog inog kagabi eh, magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak ma, magtumar good aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag o gabi eh. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang, nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina, wala galabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, epektibo jud kaayo.
2: Mighty C,
6: ang alkaline ng vitamin C.
2: Mapalit sa mga buti.
6: Mighty C,
2: Mighty C.
6: Mayor Pride Henry Tevez,
2: isa ka certified
6: Mighty C user.
17: Kini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay adlaw-adlaw ang schedule, kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon tungod sa Mighty C. Mighty C ang kondisyon gid kini.
6: Mighty C, mapalit sa mga butika.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. TTX Coffee Mix.
1: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog, subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Nato Barrio, sa mahilig gid sa kape. Habang talupangdan ko nga mapula-pula akong ihi, bangod gali sa kape nga akong ginainom. Intestingan ko ang TTX Coffee Mix kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Nagadetoxify gali sa toxin sa lawas ng TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka, TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mike Rosales, ang una wala gid ko gainom kape kay gabatyag ko dayon sa akong acid. Nabatian ko sa radyo ang TTX Coffee Mix kag intestingan. Wala gid ko nagbatyag acid. Salamat gid TTX Coffee Mix. May kape ka na, detox ka pa.
0: TTX Coffee Mix.
4: Nestor, ang sinaing.
5: Luto na.
4: Ang labahan.
5: Nakasampay na.
4: Ang uniform ko.
5: Naplansa na.
6: Ganito ako.
7: Tigasi.
6: Tigalapa.
7: Tigasay.
6: Tigaplansa.
7: Sa araw si Mrs. ang masusunod.
6: Sa gabi,
7: ako ang bossing.
6: Dahil kasangga ko
7: ang extend.
6: Supplement for men.
7: Lourdes!
6: Tapos ka ng maligo?
8: Yes, darling. Come to mama.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca at lavawaska
7: na nagpapataas ng energy
6: at stamina
7: para sa tigasing performance.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya.
6: Ako ang pinaka-astig na boksidor.
7: 3 rounds lang, knockout ang kontra.
4: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
7: Bigaw ang performance kay darling.
6: Mang Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
6: May maca kag lavawaska
7: nga nagapataas ang enerhiya
6: kag stamina sa lawas
7: para sa mas astig nga performance.
6: Extend,
7: extend
6: Food Supplement for Men.
9: Ako si Bartolome Lucas, may erectile dysfunction ko. Pagkabate ko sa Extend Food Supplement for Men, ini akong gitiluan. Bao kabas ko gin, nakabuli gin sa akong problema. Na mo gin yung salamat sa Extend Food Supplement for Men.
6: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akong mano. Siling sa migo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no, akong gintiluan.
11: Abaw,
10: gatok tura o gid ang akong mano. Kanamit gi sa experience ba?
6: Extend Food Supplement
0: for Men. K5 News FM.